0: hindi gusto ko paglabas ko, pwede ba yun?
1: Yan. O kaya ako, bumili na po ako, Carmina, ng isang malaking sombrero. Sombrero lang ang suot ko.
0: Walang iba?
1: Wala.
0: Oh my God. Eh, paano yung kwan mo? Paano yung kwan
1: okay
0: mo?
1: Okay na yan. Meron mang napkin sila, ano, Carmina.
0: Sus, malayos.
1: Hindi. Yung ano, yung lalagyan ng ano, peanuts.
0: Oh, eh, paano yung kwan ni Robert?
1: Iba na mausapan yan.
0: Bawal yon. Ano yan? Indecent.
1: Tapos,
0: yan. Indecent.
1: Basta tumutok po kayo sa lahat ng programa namin tuwing Sabado. Inuumpisahan ni Robert Mano.
0: Yan.
1: Balita Antimano alas 8 hanggang alas 9.
0: So yung kina Christian at Victoria, wag na yan.
1: Ay, nakalimutan ko. Sorry naman. Anong ganap? Christian, Yosores, at Victoria. Victoria, walang katulad.
0: Yan.
1: Galing
0: mo.
1: Katulad.
0: Tapos, sa susunod?
1: Robert Mano naman po sumunod. Balita Antimano.
0: Tapos, sa susunod?
1: Why is consumer?
0: Hindi pa, ikaw pa.
1: Ini-skip ko nga eh.
0: May Tita Winnie pa?
1: Oo, pagkatapos ko si Tita Winnie.
0: Yeah.
1: At ito na nga, ang grand,
0: grand
1: announcement.
0: Okay.
1: Panood kayo ah.
0: Luciano. Thank you po.
1: 9 to 10.
0: Father's Day. Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Zaldi Nagit. May paano
1: ay, happy birthday, Zaldi.
0: Happy birthday, Zaldi Nagit.
2: Happy birthday.
0: Ano, may pinapabati si Zaldi pero hindi ko na mabati dahil 8:04.
1: Malakas pa yan kanina,
0: Si Alvin Olgico. Ay, Jean Season. Ano, Jean Season. Tama. Si Alvin Olgico po ito.
1: Ay, sino?
0: Pangalan mo!
1: Naku, ewan Doris nga po.
0: Yeah.
1: Ayan.
0: At susunod ng tandem ng bayan with the one and only Robert Antimano Mano at nag-iisang mutya ng masa Doris Bigorni. Ako po magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
2: Gising Pilipinas
0: Energy Energy.
2: Good morning! Good morning!
3: Boses nagigising sa umaga.
0: Alvin

0: Miss Beautiful, tutu time, please.
1: Our tutu time is 8:06 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Love, love, love.
0: Gusto ko yung pagkabanggit ng pangalan mo. Ulitin ko ha, ulitin ko ha. Ang nag-iisang mutyalang masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
0: Oh.
1: Pero kung kayo sa akin ngayon ha, mula ako gusto magpapandisan. Next week tayo, pagkapando na tayo.
0: Ayan, no?
4: Love, love, love!
0: Magandang umaga, mga kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan, makakasama ninyo hanggang alas 9. Ngayong umaga, of course, with the one, the only, the beautiful.
1: Yan.
0: With a big heart. Ha?
1: Go on.
0: Alam mo na yan. At syempre, galante. Lagi nang lilibre.
1: Pangot. Nang lakas. Ang isang Robert Mano. Kasi ikaw, nasa Senado ka.
0: Oh.
1: Nasa desk ka. Oh. Andi dito ka. Mga lima ang programa mo dito. Saan? Tapos walang kapaguran.
0: Ay,
1: diba?
0: Gano'n talaga, partner.
1: Dahil tayo ay alipin ng...
0: Nang po, serbisyo publiko.
1: Kajing!
0: Pero may narinig ako.

0: ano yan? Bakit binubuksan niyo yung ano? Ako lang may susi dyan.
1: Oo, ma'am pa void.
0: Ay, good morning. Eh, syempre, napakarami mga issue, mga pag-uusapan natin.
1: Hanggang ba naman Friday?
0: Of course.
1: Walang pahinga.
0: Hindi pwede magpahinga. Eh, kapag nagpahinga tayo, eh, walang matututunan yung mga kababayan natin.
1: Correct, correct.
0: Baka
1: correct.
0: Maniwala na ng maniwala doon sa mga naglulutangan, naglilipa ng fake news,
1: yung iba
0: misinformation,
1: nga,
0: disinformation.
1: Tama. Na, yung iba tamad na.
0: Ah.
1: Tinatamad na. Ay! Eto na yung nakita ko eh. Hanggang dito na lang siya, hindi ba? Ah, ganito pala sinabi nung isang outlet na to, isang platform na to. Ah, ganyan na. Yun na tumitigil. Eh, mali!
0: Eh, minsan nga partner, hindi pa sa mismong mga news organization talaga eh.
1: Nagchat-chat.
0: Basta may makita lang na ganun. Ah, yung pala yung sinasabi, tinetake as Bible truth, di ba?
1: Hook, line, and sinker.
0: Uh-huh.
1: Hindi po pwede dahil medyo sasamblay tayo, lalo na kapag ka maselan po yung impormasyon.
0: Oo.
1: Aba, go,
0: partner. Ay, bakit po namin ang pag-uusapan ito? Sapagkat may isang survey, di ba, partner? Mayorya daw ng mga Pinoy sa social media na kumukuha ng balita.
1: O, kita mo
0: so,
1: na.
0: So, may shift, di ba?
1: Oo.
0: From the traditional media, may radyo ka, may dyaryo ka, may television ka.
1: Oo.
0: Ngayon. Kapag gusto nila ng news, social media agad.
1: Eh, paano? Kunyari, ikaw ay papasok sa eskwelahan mo. Dala mo ang cellphone mo.
0: Mm.
1: Dala mo ang tablet mo.
0: Mm.
1: Ay, alam ka naman na yung television mo, dala mo. So, kasi napaka-accessible na nito mga ganitong klaseng gadget. Kasi dyan din naman talaga ang teknolohiya sa buong mundo. Eh, paurong ng pausod ng pausod.
0: Uh-oh.
1: Hindi pala paurong. Pausod ng pausod. Iba na lang iba.
0: Kaya
1: kailangan tayong makisabay.
0: Oo, mag-innovate, di ba?
1: Oo, tama.
0: Ibig sabihin, kung nasaan yung audience natin, kung
1: doon
0: ano
1: tayo.
0: Yung paraan para ma-access tayo ng audience natin, na doon dapat tayo.
1: Oo, tama. Oo. May tama ka naman dyan, partner. Pero ako noon, parang skeptical.
0: Oo.
1: Big word.
0: Skeptical?
1: Oo, parang...
0: Walang L.
1: Walang L. Parang sobra ang accent
0: mo.
1: Oo,
0: sobra yung accent.
1: Parang ayoko sumabay o sumunod sa pagbabago, sa change. Pero hindi pala uubra. Kailangan mo sumabay.
0: May iwan at may iwan ka.
1: Kaya nga,
0: lahat nandun na ikaw, alayo na ng milya na layo nila sa'yo.
1: Kulelat ka na.
0: At hindi ka naman babalikan ng audience.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kaya dahil dyan, meron tayong oras.
0: Of course. Marami nagmamahal sa programa natin, partner.
1: Kaya nga, ang tutut time natin, 8:11 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At dahil dyan, narito na po, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Tignan mo ako, partner.
1: Oh.
0: Kaya mo kayang gawin to, sasabay mo kaya
1: ng
0: ito. Radyo Patrol!
1: Nagulat mi.
0: Kaya ng patrol.
1: Akala mo di ba yung mga bata pagka naglalaro ng mga Indian, ganyan. Hindi ako marunong.
0: Punta tayo, partner, muna ng Mandaluyong City.
1: Ay, ano meron?
0: Sapagkat yung kawalan daw po ng street light sa isang kalsada dyan sa barangay Highway Hills, abay inireklamo po ng ilang residente at dumaraan doon. Eh, bakit ka ba walang street lights dyan? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
3: Tandem Robert at Doris, ikinababahala ng mga residente at motorista sa Samat Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, ang madilim na kalsada tuwing gabi dahil sa kakulangan ng street lights sa lugar. Sa mensahe sa Radyo Patrol, ikinuwento ng delivery rider na si Jennifer Hervasio na natakot siya para sa kanyang kaligtasan nang makaraang mag-deliver ng pagkain sa lugar. Anya, napakadilim sa naturang kalsada kaya hindi malabong magkaroon ng aksidente o di kaya may mabiktima ng masasamang loob. Ang ilan naman nakapanayam ng Radyo Patrol, ganito rin ang hinaing. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
4: Madilim naman siya. At least, siguro, kung maliwanag, hindi ka wala kang pangamba. Hindi natin na maiwasan yung mga pending tandem, ganun, hold up. Araw-araw akong bumabiyahe rito Medyo madilim. Pag delikado, pag gabi.

0: baka mga disgrasya, may biglang tumawid, hindi nila mapapansin.
1: Yan ang mga tinig nila Cedric, isang motorista, at Victorio, isang tricycle driver. Ayon sa mga residente, Miyerkules ng umaga nang alisin ang dating mga street lights sa Samat Street dahil papalitan umano ito ng mga solar-powered lights at kakabitan din ng CCTV camera. Pero ipinagtataka nila ang pag-aalis ng lahat ng street lights imbis na unti-unti itong palitan o di kaya agad na aksyonan para hindi nangangapa sa dilim ang mga residente. Sinisikap ng Radyo Patrol na kunin ang panig ng Barangay Highway Hills patungkol sa issue, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
2: Anong sabi nila, Zeus, hindi nila maipaliwanag o walang tao dyan sa Barangay Hall nila kahit hindi maibigan ng paliwanag yung nangyari dyan?
1: Wala pang tugon sa ngayon, Robert at Doris. Ano? Sinisikap natin silang... Kumbaga nag-message na rin tayo sa kanilang social media platform, nagpadala na rin tayo ng email, tapos ang nakalagay doon sa kanilang information desk ay alas 8 ng umaga sila sasagot doon sa mga inquiry. Kaya yan, sisikapin pa natin kunin yung kanilang panig patungkol dito sa issue na ito.
3: Partner, Zeus, mitya yan ng karagdagang krimen.
2: Oo.
3: Diba?
2: Buti sana kung habang, ayun, napakadilim mo, tingnan mo.
3: Eh kaya nga.
2: Yung visual po na ipinapadala sa mga nasa radio po, sobrang dilim po. Eh kung maglalakad ka dyan, dadaan ka dyan, matatakot ka talaga kahit wala pa gumagawa ng krimen.
3: Correct. Diba?
2: Siguro better kung may mga naka-assign dyan na mga barangay tanod, diba? Mm-hmm. Habang hindi pa na ikakabit yung mga kapalit na mga ilaw.
3: Oo. Kilos-kilos naman po tayo, mga barangay. Baka gusto nyong tumulong, baka hindi naman nakakahiya para sa inyo, tulungan nyo po ang inyong mga residente. Kahit yung cellphone, lagyan mo lang ng yung flashlight, o para lang makadaan. Lalo na yung sa mga kababaihan, ang delikado niyan.
2: Or kaya, di ba, meron namang mga portable na ilaw na pwedeng ilagay doon habang wala pa yung panibagong ilaw na ikakabit talaga nila poste.
3: Labas mo muna sa bahay mo yan. Ay, hindi, mali. Mali. Hiniram pala ni Cap.
2: Ay, importante yun ha.
3: Oo.
2: Pero Zeus, syempre ang isa pa dyan, di ba, yung pangaba nila, wala namang bang na i-report pa na krimen gaya na binabanggit ni partner dyan sa area na yan. Kung ganyan pala kadilim dyan.
1: Tama kayo dyan, Robert at Doris. Magmula nung alisin yung streetlights doon nung Miyerkules nga ng umaga, nagtanong-tanong tayo doon sa mga residente, wala pa namang naiuulat na nangyaring krimen mismo doon sa Samat Street.
3: Huwag na natin hintayin na may mangyaring ganyan. Gumawa na ng paraan, di ba? Cap!
2: Tsaka yung mga naglalakad, paano kung lola o lolo hindi mapansin, matisod, di ba?
3: Yung may mga kapansanan, pakalalahanin po natin ang kapakanan ng ating mga kapamilya. Hindi po biro yung ganyan, Sus Mariosef.
2: Anyway,
3: ang dilim, partner,
2: kaya,
3: ikaw ba, maglalakad ka sa ganyan?
2: Hindi talaga.
3: Talagang hindi.

damo hinggil sa mabahong amoy at madulas na kalsada na dulot ng naipong mantika mula sa mga nagtitinda. Bukod sa flashing operation, nagtalaga rin ng mga street sweeper para magwalis at maglinis.

0: sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto. Punta tayo ng Quezon City, partner.
2: Pabalik tayo dito.
1: Oo, may bahay.
2: Si surveillance niya yan.
1: Diba? Kaya ako pag umaalis, nakabukas yung radyo ko.
2: Oo, pwede.
1: Diba, debaterya ang radyo.
2: Ako naman binubuksan ko lahat ng bintana.
1: Mali! Papasok doon.
2: Welcome! Gumaganyan ka pa.
1: Para
2: welcome.
1: Hindi na mahirapan.
2: Oo, dito po. Bandang dito po yung kwarto.
1: Oo, nandito po mga kayamanan.
2: Baka naman po mahiya kayo, diba? Yung magdatakaw. Ah, sige na po. Sarado na lang po natin.
1: Huwag na po.
2: Sana ganun na lang.
1: Kaso ito, hindi. Ang laki ng natangay partner. Alamin natin kung magkano mula kay Radyo Patrol. Nico Bagsig. Nico!
3: Robert at Doris, ito babala sa mga may-ari ng bahay na nais magbakasyon dahil nagkakahalaga ng 621,000 pesos. Ang nalimas na pera at mga alahas matapos mabiktima ng akyat bahay ang isang tahanan sa barangay Bandang Sora, Quezon City noong Miyerkules, June 17. Sa pool sa CCTV ng bahay kung paano umakyat ng bakod sa likuran ng bahay ang suspect at saka sinira ang iba pang mga CCTV camera sa labas at loob ng naturang bahay para hindi makita ang kanyang gagawing pagnanakaw. Nang bumalik ang may-ari ng bahay at kanyang pamilya mula bakasyon, laking gulat nila nang makita na lamang nasira ang mga lock ng pintuan, drawer at cabinet ng kanilang master's bedroom at nawawala na yung mga foreign currencies na pera at kanilang mga alahas. Narito ang pahayag ng hepe ng Talipapa Police Station.
4: So na-discover nila nasira na tong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
3: Yan ang pahayag ni Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang station commander ng Talipapa Police Station tungkol dito sa insidente. Bagamat na ibalik ang nasa 580,000 pesos na halaga ng mga pera at alahas mula sa suspect ng ito ay maaresto kahapon June 18 ng mga tauhan ng Talipapa Police Station sa ginawang follow-up operation gamit ang kanilang tracking devices. Hindi na nabawi ang mahigit 48,000 pesos na halaga ng perang nanakaw. Batay rin sa record ng pulisya dati nang naaresto ang suspect sa mga kasong kaugnay sa illegal na droga at pagsusugal noong 2019 at 2023. Reklamong robbery naman ang kanyang kakaharapin ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsig. Kaya pinaano natin yung partner.
2: Oo.
1: Pa-remind ba sa mga kababayan natin na akala nyo po wala na mga gumagawa ng kalokohan buwapasok sa mga bahay-bahay ninyo.
2: Kasi hindi ito season.
1: Maging warning po ito sa atin na anytime meron at merong threat. Kaya po secure ninyo yung bahay ninyo lalo kung umaalis kayo.
2: Correct.
1: At kung kakilala ang kapitbahay o kung may kakilala, ibilin partner. Ha?
2: Kaya nga siguro sinasabi ng mga masasamang loob, hindi sila ready. Hindi sila nakapag-alerto. Mm-hmm. Kaya, ito na, pasukin na natin. Magbilis lang yung ganun eh. Oh. Pero, abutin pa rin naman po kayo ng batas. Kaya, Diyos ko po, magtulong-tulong na lang tayo. Again, Cap! Si Cap na naman.
1: Hinanap si Cap.
2: Si Cap na
1: ibalik ang ilaw, Cap! Para makita to mga magnanakaw na to na pumapasok sa bahay.
2: Ayun na nga.
1: Samantala, dahil June 19 ngayon, partner.
2: Oo.
1: Birthday ni Dr. Jose Rizal, di ba?
2: At saka si Rizal din.
1: Oo, lahat na may Rizal. Lahat na may mga Rizal na pangalan.
2: Oo.
1: For sure, baka birthday din nila ngayon.
2: Correct.
1: At baka holiday din.
2: Ilan taon na kaya si Dr. Jose Rizal?
1: 102?
2: 162?
1: Tanong natin dito.
2: Kakwentuhan
1: niya kanina eh.
2: Ganyan ba? Buti na lang.
1: Ilang aktividad isinagawa po isasagawa ngayong araw sa Luneta para sa pagdiriwang ng kapanganakan. Pagulitan sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish!
5: Good morning, Roy. morning, Robert at Doris. Nagsimula na ngayong relaying ceremony sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal

0: Barceloneta Park bilang paggunitayan ng kanyang kapanganakan ngayong araw. Nasa anim na bulaklak yung inialay doon sa Bantayog. May puting bulaklak rin na una ng pinwesto mula yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Present sa event yung mga kaanak ni Gat Jose Rizal, Manila Mayor Esco Moreno at ilan pang barangay officials ng lungsod. Kasabay ng pangyayari dito sa Maynila, Robert at Doris, magkakaroon din ng kaparehong aktibidad sa Calamba, Laguna, sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Malolos, Bulacan at sa iba pang monumento ni Rizal. Matapos yung seremonya, maaaring lumibot ang mga kapamilya natin mamaya sa Noli Metanghere Garden ng Rizal Park para sa ilang aktibidad na inihanda ng NDPC gaya ng pagpapatat ng souvenir, pagpapakuha ng litrato at paglalaro ng Hayek SP Lacumana na inimbento ni Rizal. Mamayang alas 3 ng hapon, magsasagawa naman ng history walk, Robert at Doris, sa Luneta sa pangunguna ng historiador na si Dr. Rao Chua, kung saan iiputin yung mga ilang spot o first spot gaya ng Martyrdom of Dr. Jose Rizal, Gomburza Marker, Noli Metanghere Garden at Rizal Monument.
1: Ganda naman nun, Trish. Trish, bago mo idagdag yan, sorry, babatiin ako.
2: Sige,
1: yung tour na yan, mamayang hapon with Dr. Sino ba? Si Professor, Professor Chua. Meron bang bayad?
0: Uh-uh. Itong tour, Robert, ay may registration. Hindi lang kayo tiyak kung merong bayad, pero meron ng paunang registration at 50 slots lamang yung kanilang inalok para doon sa mga nag-register na sasali doon sa history walk. Patungkol doon sa kung may bayad, ay babalikan ko kayo doon kung merong bayad. Pero kung sakali, kahit na hindi naman na makasama mamaya doon sa history walk, kahit sila mismo, pwede nilang libutin kahit di na kasi sila makasama doon sa mismong tour na yon.
2: Ayun, Robert Apple. Teka muna, kumusta ang lagay ng panahon? Pwede ba talaga mag-history walk?
1: Baka kailangan ng payong at rage. Ano pa yun? Kapote.
0: Sa ngayon, Robert at Doris, sa kinakatayuan ko mismo dito sa Luneta Park, medyo maulap yung panahon eh. Kanina medyo maaraw naman, ngayon naging maulap na naman, pero wala namang nararanasang pag-ulan o pag-ambon. Tapos yung doon naman sa lagay ng traffic as of this time, pansamantalang sarado yung northbound ng Rojas Boulevard, yung mga papunta sa Anda Circle. Kaya yung papalikuin muna yung mga motorista sa may Calow Avenue at saka sa may Katigbak Drive. Robert at Doris.
2: Trish, interesado kami ni Robert dun sa history walk. Saan iikot?
0: Yung mga nabanggit ko na lugar na kabilang dun sa iikutan nila, Doris, yung Martyrdom of Dr. Jose Rizal, yung Gomburza Marker, Metanghere Garden, sa Rizal Monument, lahat yan ay sa Luneta Park lamang, Robert at Doris.
1: Di ba?
2: Maganda, yun maganda lang, yan.
1: Kailangan maganda talaga yung weather dyan para
2: correct,
1: mas ma-maximize.
2: Correct, sana
1: ma-cooperate
2: ang weather.
1: Diba? Sarap yun. Lalakad tayo, banda dito, ano meron dito, umuutsod tayo doon, ito naman, galing.
2: Mga magulang lalo na yung kung gusto niyo na magagawa before Father's Day, ito yun, no, matututo pa yung inyong mga anak. Trish, ikaw muna maglakad-lakad dyan, ha, ikutan mo muna.
1: Masterin mo yan, tapos ikaw na lang mag-tour sa amin.
2: Yan, bukas. Yan, pwede.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: At syempre, maraming salamat sa ating mga radyo.
3: Sasabayan mo ako, partner.
2: Hindi ko kaya.
1: Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
2: Aba.
1: Tutut time, please.
2: Tutut time na po natin ay 8:28 in the morning.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

DCMM. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending.

0: dapat ba bumabalik tayo sa traditional media?
1: Yan.
0: Dahil puro mali yung naglilipa na kaliwat kanan, yung naglilipa na sa social media ng
1: mga misinformation. Ang dami mong source.
0: Mm.
1: Dati-dati ito, pag sinabi sa print, ito.
0: Ah.
1: Pag sinabi sa radio, ito. Mm. Sa TV, ito. Pero ngayon, sabi mo nga, naglipa na yung mga sources at mas madami dyan, social media.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Ngayon, paano bilang consumer ng mga balita, di ba, ika nga?
1: Oo.
0: Paano mo pipiliin yung tamang medium, di ba?
1: Correct.
0: Paano ang appreciation mo kapag sa social media mo nakita?
1: Oo.
0: Di naman ibig sabihin porque social media, mali na agad.
1: Hindi naman ganun.
0: Na fake news na agad, hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Di ba? Mm-hmm. Pero hindi rin porque social media ay laging tama.
1: Tama. Laging
0: diba?
1: Tama. At saka
0: minsan minamaximize pa yan ng mga
1: correct.
0: Binabaluktot ang katotohanan.
1: Minsan binabaluktot, minsan ini-embellish, ini-invento, diba? Kaya hindi natin syempre dapat pagkadating sa balita, ang importante na kukunin natin ay yung accuracy.
0: Mm-mm.
1: Yung tama lang po.
0: Oo.
1: Diba?
0: Kaya po namin ito pinag-uusapan sapagkat doon po sa latest study ng Reuters partner. Ang sinasabi doon, nasa 70% nung mga nag-participate doon sa study ay nakukuha yung information.
1: Saan?
0: Mula sa social media.
1: 70.
0: Mas mataas ito mula sa 68% noong 2020.
1: Oh.
0: So tumaas pa.
1: Oh, oh.
0: And then ang biggest drop daw yung TV.
1: Ah, talaga?
0: Oo. From 66% naging 22.
1: Huh?
0: Ay, sorry. From 66% in 2020, bumaba din. Pati yung print media. Pero, bumaba, pero meron pa rin.
1: Andiyan pa rin.
0: Oo. Ngayon, ang tanong natin, paano natin i-appreciate ito? Paano natin uunawain, number one,
1: yan,
0: yung ganitong nangyayari, di ba? Doon sa sistema. Kakausapin po natin ang assistant professor ng UP College of Media and Communication, Attorney Marichu Lambino. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
2: Gandang umaga ko sa lahat at congratulations pala sa DZMM.

0: ibig sabihin ng nag-algorithmize siya, ninanarrow down niya, lumalabas sa yung feed. So halimbawa, nag-click ka at pinanood mo ng 15 seconds yung si Senator Bato na uhulog sa hagdanan. May ganung meme, pinanood mo ng 15 seconds, tawa ka ng tawa. Ang gagawin po ng AI nung social media apps na yon, buong araw, umaga hanggang gabi, yun lang ang ilalabas niya.
1: Isusupply sa iyo, niya ano, sa'yo. Kasi nagbabad ka ng few seconds sa kanya.
0: Opo, ganun po yun. Ganun po magtrabaho ang AI. Dahil ang tingin ng AI, yun ang gusto mo.
1: Oo, at akala niya interested ka.
0: Correct po. So nagiging, pumapasok ka sa isang echo chamber. Tinatawag na echo chamber. At ito rin po ay pinoint out ni Professor Yvonne Chua. Pinapaliwanag ko lang paano siya nangyayari.
1: Pumapasok
0: ka sa isang echo chamber at dahil nandun ka, dahil gusto mo rin naman yung karamihan, tawa sila ng tawa dun sa mga memes, pero hindi nila napansin. Naubos yung 8 oras nila na puro memes lang yung nababasa nila at wala silang nababasa ng masyadong substance or content para ipaliwanag kung alin ba yung mga sumusunod sa batas, sumusunod sa ating mga alituntunin na mga senador, etc. etc. Nagiging pure entertainment at kung minsan meron lang mga sumisingit na disinformation kasi makita niyo po yung mga gumagawa po ng memes, meron na rin pong gumagawa ng memes na one-sided lang sa papalabasin na isa siyang action star. Alimbawa, lahat ng lalabas sa yung ano, feed, reels, sa
1: puro, stream. Puro ganun din.
0: Puro ganun na ho. So, nagiging echo chamber po yung pinapasok ng karamihan ng mga nagre-rely sa social media para sa kanilang balita.
1: Opo.
0: So, ito po yung implication nito.
1: Attorney, sorry, inarrowdown ko pa lang ng konti. Ano, dun sa mga nasa social media na kumukuha ng news, sinasabi natin nagko-consume ng news. News ba talaga yung hinahanap nila or something na related lang sa news? Not necessarily information talaga yung gusto nila. Baka gusto nila yung katatawanan lang, baka gusto nila yung
2: mga feeling
1: moments, drama-drama. Baka ganun lang yung hinahanap nila?
0: Ito po yung nakakabahalang information or data sa pag-aaral na to. Ang nakagay po sa data nila ay 51% ay umiiwas sa news. 51% po ay umiiwas na sa news. So, mas malaking bahagi ay umiiwas na sa news. At hindi na isinama dito yung mga, pupunta siguro sila sa mga iba't ibang news commentary, memes, satire, entertainment. Pero higit sa kalahati po, yung ayaw nang o umiiwas, avoiding the news, is 51%. So, yung sinasabi nating data dito, halo-halo dito yung 85% etc. Pero yung data na 51% umiiwas sa news, ito po yung nakakabahala dahil kung umiiwas tayo sa news, ito po yung news na ginagawa ng news organizations. Malamang po ay maging biktima po tayo ng disinformation dahil

0: yung mga news talents natin magkaroon ng kanya-kanyang news commentaries na ilalabas sa iba't ibang social media apps at platforms.
1: Oo, di ba? Lalo na actually, pwede pa rin naman nating mag-gain eh. Hindi naman pwedeng pabayaan natin sila na totally, di ba, na umalis sila, partner. Kaya kung ayaw nyo, wag nyo. Hindi naman gano'n, di ba? Ang kaya nga tayo nandito is to inform them, di ba? So, kailangan mag-innovate and then mag-offer ng bago sa kanila na mapapakinabangan nila.
2: Yung sasabayan mo, diba? Sabi mo.
1: Tsaka lalo na sa panahon ng disaster.
2: Correct.
1: Wala naman silang ibang pupuntahan.
2: Tama.
1: Kung babagyo, lilindol, mga news organization ang unang nandiyan, hindi naman mga vloggers, di ba?
0: Tama po. At gusto ko lang po i-point out, sir, na sa mga news organizations po, yung pong ABS-CBN, DZMM, Teleradio ay nasa top 2 in terms of trust rating and brand.
1: Ayun.
0: Ibig sabihin, ang mga kakompetensya nyo dito, mga may prangkisa, partida na yun, wala man o meron kayong prangkisa, kayo po ay nasa top 2 in terms of trust rating at in terms of overall pagtitiwala ng mga mamamayan.
1: So, i-maintain natin at i-push pa natin na partner.
2: Oo, para hindi pa rin talaga nawawala. Oo, kahit nga sa may prangkisa o wala, andiyan dyan pa rin at pinupuntahan pa rin. Pero yung mga paano naman po yung epekto nito sa mga estudyante?
1: Ayan.
2: Oo, kasi yung mga estudyante natin talaga milya-milya na ang layo.
1: Ako nabanggit mo kasi, partner, sorry, makabati na ako. Naalala ko nung elementary ako, sabi mo, estudyante, required kami noon sa civic at kultura, may diaryo kami nakagupit, news every day.
2: Oh, oh.
1: Tapos

0: podcast ko.
1: Ay, dapat ang pag nag-podcast ka, oh, kami ni Alvin ang dapat una mong guest.
0: Ah, ganyan.
1: Oh.
0: Eh, nakalinya na yung ano, eh, si Doggy Wawo and Friends.
1: Pag nag-podcast ka, may aso ka sa kanan,
0: oo,
1: may pusa ka sa kabila,
0: yan,
1: may kabayo ka sa likod,
0: oo,
1: at ang kambing nasa harapan mo.
0: Yan.
1: Tingnan ko lang yung habang nagsasalita ka, silang nguya ng nguya.
0: Lalo na si Chrissy.
1: Uh-huh. Oo, diba? Si Chrissy, tama, tama.
0: Mula, pero tama naman, ano, kailangan tayong sumunod. Mm-hmm. Kaya lang, dapat din pakaisipin natin mabuti yung tama ba yung balita na nakukuha natin.
1: Mm-hmm.
0: Otherwise, labo-labo tayo, mm-hmm, diba?
1: Mas mahirap po na pipilitin din yung hindi na kayo makikinig, manunood,
0: oh,
1: or aalamin man kung ano man yung balita. Eh, para pong sinabi ninyong wala kayong pakialam sa bansa.
0: Kaya
1: kapag ganun,
0: oh,
1: diba?
0: Huwag naman, huwag ganun.
1: Sabi, napakagulo. Pero ito po kasi yung realidad.
0: Yes.
1: Kaya po namin sinasabi, para malay nyo kayo mismo maging bahagi para umayos.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba?
0: Maraming instances
1: uh-huh,
0: na hindi maganda yung nababalita.
1: Mm.
0: Kaya, sabi nga ni ma'am, diba, Ma'am Lambino, na ang gusto ay yun na i-entertain sila.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pero masakit man, yun ang totoo eh.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan natin i-consume yung balita na yun.
1: Mm-hmm. Kaya,
0: sorry partner,
1: kaya mula dyan. Si Camille kasi nakatangpong ganun sa akin eh. Mula po sa usapin ng social media, eh ito po, pumunta po tayo,
0: saan tayo
1: sa pagkasinan partner.
0: Ay, bakit?
1: Naku, problema na po ito eh. Noong nakaraan eh, pinag-uusapan lang natin paano yung preparation nila eh.
0: Just in case,
1: eto na po.
0: Ayan,
1: namamatay na po yung mga alaga nilang bangus.
0: Naku.
1: Kausapin po natin ang presidente ng samahan ng mga magbabangus ng Pangasinan sa MAPA, Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir, good morning.
0: Good morning, sir.
2: Yes, hello po. Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris, no? So,
0: opo,
2: magandang umaga po sa lahat sa inyo.
0: Opo. Eh, talaga po bang maganda ang umaga? Eh, ang balita na kukuha namin dito, eh, medyo paglalamayan na natin yung mga bangus. Tama ba?
1: Lumulutang na daw,
0: partner. Fish kill na ba ang tawag ng partner? Ganun na po ba ang level dahil sa tindi ng init na kinakaharap po ng inyong lugar ngayon?
2: Well, unfortunately, ma'am, ano, mayroon na po tayong mga matalang mga incidents po ng fish kill or gataw, no, dahil po sa resulta nitong napakainit na panahon. So, tama nga po kayo, medyo depressing nga po itong mga updates na nakukuha natin sa mga members natin. Kaso we have to go on and adjust po dito po sa nangyayari po sa ating industriya na dulot nitong mainit na panahon.
0: Sir, sa taya ninyo, sa pagko-compute ninyo, mga ilang porsyento po ang apektado?
2: Karamihan po ang mga nakaranas po nitong mga fish kill po is dito po sa Central Pangasinan. Ito po yung mga may mga palaisdaan na supposedly may mga aerators po itong mga to.
0: Oo.
2: Water pumps, no? Kung gaano karami na po, malaki-laki na rin po ang natatamaan itong gataw po. Ma'am Doris, ano, siguro hindi na po tayo bababa ng 200,000 na bilang po ng piraso ng bangus na namatay. Kung it will equate this into value, siguro mga nasa 10 to 15 million na po ang worth ng bangus ang natamaan po sa amin.
0: Opo. Sa Dagupan lang yan o yung sa iba pang bahagi ng Pangasinan?
2: Iba pang, so ang Central, ma'am, Dagupan, and nandiyan dito ang Binmalay, Town of Binmalay, Town of Lingayen, Town of Labuan.

0: tag-ulan, ano, na itong mga manakanak ang tag-ulan na to, nakaka-trigger po ito ng fish kill o gataw, lalo na kung maigting panahon lang. Kasi from hot weather, mainit po yung tubig, uulanan po ng konti, nabibigla po yung isda natin sa sudden change of temperature. So, na-stress po yung isda natin na nagkukos po ito ng gataw po na tinatawag.
1: Opo. So yung partner ang ano, sa pagkakaalam mo, saan napupunta yung mga libo-libong isda na namamatay?
2: Yun nga, sir. Tapos hindi ba usually Sir Christopher, kapag may namatay na mga isda, medyo may threat din doon sa mga naiiwan pa na kasama nila doon sa pond?
0: Yes, sir. Kapag itong mga to namatay ano and lumubog po doon sa pan bottom, pwede po itong mabulok. Pag nabulok po ito, focus na naman po ito ng increase ng bacteria doon sa pan bottom and ultimately, na nagkukos po ng casualties dito po sa ating mga naiiwang mga alaga.
2: Opo, sir. Sorry doon lang sa mga na namatayan na nito mga alaga nila na bangus na to. As much as how many yung mga nakuha doon sa mga palaisdaan nila at mga ganong value nito or worth nitong mga namatay po na ito sana?
0: So, as according to reports, ma'am, ano, all throughout the members ng SAMAPA or Samahang Magbabangus ng Pangasinan, nasa mga 200 to 250,000 piraso na po ng bangus yan, ano, na ito po yung malalaki. Pero pa po yung maliliit na fingerlings na tinatawag. So, kung i-equate po natin sa value, siguro nasa mga 10 to 15 million pesos na rin po ito na na-acquire na losses or damages po ng mga producers po ng bangus. Ang kasamaang palad, ang mga maliliit po na mga producers, sila po yung mga natatamaan dahil unang-una wala po silang pambili po ng mga aerators dahil may kamahalan din po yan.
2: Correct.
0: Yes, and pangalawa, kung meron man po, dahil mataas-taas pa po ang presyo ng ating mga ng gasolina, diesel, yung mga water pumps po na tumatakbo through engines po, no, na pinapatakbo ng gasolina.

government. No, unfortunately, medyo mabagal lang talaga po siguro ang babaw ang dating ng suporta. Pero about a month or a month and a half ago, nirace na po natin itong concerns na po na kakailanganin po namin itong ganitong mga ekso through dialogue po, okay. Personally sa ating mga officials po ng BFAR, NDA. So, naghihintay pa rin po tayo, unfortunately. Kung...

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na! Number 1.

0: What's up? Metro and Mega Manila. Bago taon na ba?
1: Take two.
0: Ulit from the top. Charot. What's up, Metro and Mega Manila? Good morning! Happy Friday! Thank God it's Friday, TGIF na naman, mga kapuso, mga kabarangay.
1: Hi. Laban pa din ha, kahit Friday na. Ilaban mo yan, sayang naman, diba? Kumusta po kayong lahat mga kapuso? Nakalib na po tayo, Barangay Alas 971 Facebook page. At nasaan ang inyong mga kwento? Parinig naman ang inyong mga kwento.
0: Umaasa kami na maibabahagi nyo sa amin ang inyong mga pinagdaanan sa buhay.
1: Or pagdadaanan pa lang, di ba? Nag-worry ka kasi baka mamaya kung ano yung mangyari.
0: Actually, di siya nag-worry. Nag-overthink malala.
1: Magkaiba ba yun?
0: Oo.
1: Akala ko pares lang siya. Magkaiba lang yung spelling.
0: Oo, iba yun.
1: Nako, mga kapuso, nakalive po tayo ha, Barangay Alas 971 Facebook page. At sa mga gusto pong maging bida, maging bahagi ng ating programa, ano pang hinihintay nyo? Message lang po sa aming mga social media, sa akin po, Papa Ace.
0: At sa akin naman po, Papa Johan. At mga kapuso, pwede rin kayo tumawag 8374-8737 o kaya naman 8374-8747.
1: At narito na po ang ating bida, Buena Mano, nasa linya.

0: Okay.
1: Anong nangyari muna? Bakit naging single mom? Naghiwalay o...
2: Opo, yun dati po, yung una po, naghiwalay po kami.
0: Mm-hmm. Pero kasal kayo tapos, nun?
2: Hindi po.
0: Hindi. Alright. So tapos?
2: Po, yun nga po, nagkakilala nga po kami. Tapos tumira na po siya sa amin, hindi na po siya umuwi. Tapos po, akala ko po kasi nung una, nung nandun siya, kasi wala po akong work eh. Ang work ko lang po is, nag-aayos po ako ng buhok. Home service.
0: Mm-mm. Ang lakas ng loob mo. Wala kang trabaho na maayos noon, pero opo, pinapunta mo pa noon doon yung lalaki. Pinatira mo pa.
2: Opo. Opo, kasi nga po,
0: Gwapo.
2: Okay lang naman po. Okay lang naman po.
0: Okay lang.
2: Tapos, po yung, yun nga po, akala ko po kasi noon, lagi siyang may trabaho. Yun naman po kasi yung kwento niya sa akin, hindi siya nawawala ng trabaho eh.
0: Mm.
2: Tapos po, nung tumira na po siya sa akin, may trabaho po siya noon, uwi po siya sa kanila, tapos, kasi po magtatrabaho siya, tapos pagtasing trabaho niya, pupunta po siya sa bahay, ganun.
0: Okay.
2: Tapos after 1 month po, parang napapansin ko po, parang hindi na siya umaalis. Lagi na po siyang nasa bahay. Sabi ko, eh malakas po yung paggawa ko ng buhok nun. Hmm. Di po malakas po yung home service ko na. Mm-hmm. Ng paggawa po ng buhok. So wala namang problema, okay naman po. Nakagawa naman po ng paraan. Tapos po, nung 2024 po, pa rin yun, lumipat naman po kami ng, sa Bulacan. Parang lumipat lang po kami ng barangay para po, malapit ako dun sa salon na pinagtatrabawang ko.
1: And then, nakabukod na kayo dun sa tatay mo?
2: Apo, bumukod po kami. Binukod ko siya.
1: Binukod ko siya. Wait ha, medyo ano yan ha. Binukod mo siya, ikaw yung kumuha ng bahay,
2: ako.
1: Ikaw yung nagbayad.
0: So ikaw ang kumukup sa kanya.
1: Okay, pero may work din naman siya, 'di ba? So, nangyayari ba share kayo or ikaw lang talaga?
2: Nung mga panahon na po nun, wala na po siyang trabaho, hindi na po siya nagtatrabaho.
1: Aray ko. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Juwang-juwang ating bida.
0: Siya ang gumagastos.
1: Oo diba? Merong nakita din naman siguro itong ating bida doon sa lalaki. That's why nagawa niya itong mga bagay na ito. Nung una, like everyday, pupunta lang sa bahay nila after work. And then parang isang buwan napansin niya parang hindi na umaalis. So siya na yung nag-decide na umalis na doon sa bahay nung papa niya. And then magbukod na sila para daw di umano malapit siya doon sa salon. Diba? Na pinagtatrabahuhan or nakaka-extra-extra siya. Kasi sabi niya, home service siya
0: Yes.
1: Madalas. So ano pa kaya ang mangyayari mga kapuso? San tayo dadalhin ng kwento ng ating

0: Paring hirap ng buhay ngayon. Dati, pag nag-grocery ako, sa halagang 200 pesos, meron ako isang kilong baboy, isang kilong baka, manok, itlog, juice, gulay, bigas, at minsan may kape pa.
1: 200 pesos, pre? Parang wala namang ganun.
0: Wala na ngayon, pre. Ang dami na kasing CCTV.

0: Miss, yung right man nito.
1: Meron kaming iba.
0: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Right med. Dekalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1 Number 1
2: Stronger.
3: Matibay.
2: Forever.
3: Habang buhay.
1: Number 1.
4: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
5: I-talk to Papa na.
6: I might lose my mind. Waking when the sun's
7: 32 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
8: At ako po si Papa Johan.
7: At kasama natin si Ligaya. Please. Na merong nakalibiin. Di umano.
8: Mm-hmm.
7: At siya daw ang nagbayad doon sa unang paglipat nila. Kasi nung time na yon, walang trabaho iyong lalaki. E ano pa kaya mga sumunod na nangyari? Balik na natin sa linya itong si Ligaya. Hello, Ligaya.
9: Hello po.

0: Okay. So, nag-leave in kayo, malis kayo sa poder ng tatay mo. So, ano mga sumunod na nangyari?
1: Ayun po, lumipat po kami ng, ano lang po, barangay lang po siya. Mm-hmm. Isang barangay lang po sa Bulacan. Tapos po, wala po siyang trabaho.
0: Oh.
1: So, ang ginagawa niya lang po sa bahay, naglalaba, naglilinis ng bahay.

ang income ko po sa amin, sa bahay, tapos po, syempre yung pag-support ko po sa mga anak ko. So, paano po, ang question ko kasi sa kanya, kung lagi lang siyang nasa bahay,

0: naman, 'di ba? 'Yun ang importante doon eh. Nandoon naman siya, nagtitinda siya. Siya gumagawa. Opo. Okay.
1: Yes, yes po. Na willing naman po siya. Sa sobrang willing niya nga po. Pag siya po 'yung nagtitinda, hindi po ubos po 'yung paninda, pero 'yung ano po, 'yung kinisa, yung wala na.
2: Aray ko.
3: Nakukupit.
0: Saan napupunta?
1: Opo. Ano po, nag-ano po siya, nag-online sabong po kasi siya.
0: Ay, so nagsabong ang person. Pero, so, paano yung mga kinikita nyo? Doon lang napupunta. I mean, kinikita niya.
1: Opo. Tapos, syempre, yung kuya niya naghahanap sa amin ng kita at saka yung mama niya, di ba?
0: Oo. Hindi ano ba to? Babayaran sabi. Ba? Babayaran nyo ba yung nilabas na pera ng kuya
1: hindi
0: niya?
1: Hindi po. Hindi naman po, talaga. Wala pong ganun. Ang ano lang po is, syempre kailangan po, may nakikita, ganun. Mm-mm. Parang, syempre umiikot ba yan? Meron bang ano yan? Yung ganun po natanong, kasi po, linggo-linggo po, pinupuntahan kami ng kuya niya. Tapos, chin-check. Parang titignan po, sige, dagdagan natin to. Kasi po yung nakuha po naming pwesto, pwede po kami magtinda ng ano, nagsari-sari store din po kami.
0: Wow, that's nice, no? Mm-hmm. Okay.
1: Patas tinda po ng gulay, ganun. Tapos, ang problema ko po kasi, syempre, malaki po yung puhunan sa sigarilyo. Ang lakas niya pong manigarilyo.
0: Aray!
3: Pati yun!
0: So, parang, dun lang din napupunta yung, ano, tubo.
1: Pag po tinatanong ako, ayoko naman pong sumama yung loob ng parents niya, ng kuya niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, ganun yung nangyayari. Pero feeling ko po may kutob na sila na talagang, siguro nagsasabong na naman itong lalaki na to.
0: Ah, matagal na niyang ginagawa.
1: Opo, alam naman po nila, aware po sila na ganun po siya. Tapos ako rin naman po, alam ko din naman po yun. Kasi nga po, nung nagtatrabaho nga po siya dun sa Orange App, ano eh, kumita siya doon ng sinaw niya ng 15 days, inano niya lang din doon yung
0: pinasugga alos 1 day
1: eh. Opo eh, ganon. Tapos, ayun nga po, hindi ko po siya ano, hindi ko, sabi ko tigilan na lang yan, bitawan na lang. Ganun,
0: yung tindahan.
1: Eh. Opo,
3: so, ibig sabihin,
1: na.
3: Pati yung puhunan na ubos.
0: Na ipang sugal.
1: Opo, wala po
0: walang,
1: ano.
0: Walang bumabalik.
1: Bumalik. Kasi yung franchise po kasi namin dun sa, nag-franchise po kami, di ba? Yung 20,000 po yung binigay doon. Tapos ang nangyayari doon, akala po kasi namin pag nag-franchise ka, hindi lang gamit yung libre, pati yung unang tinda, first day na tinda, yung unang ititinda nyo na worth 1.8, ano,
0: kasama.
1: Parang ipoprovide nila. Hindi pala, bibili ka pala.
0: Ikaw ang bibili.
3: Okay.
0: Pero yung recipe ituturo nila, nasa inyo, ganun.
1: Opo.
0: Okay.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: yung pangayon. Kasi po, pag nagkapera po siya ngayon, ubus agad yun. As in, wala siyang pakialam bukas. Gawa na lang paraan bukas. Then, nilihim ko nga po yun sa mga kapatid ko na ako yung nagpo-provide para sa kanya.
1: Baka kasi nasanay lang din siya, di ba? Like, nung bagong lipat kasi kayo, parang ikaw yung nagbayad ng lahat and then nakakaya mo naman. So, siguro siya...
0: Yun po.
1: Oo.

0: carton, plastic. Ano po pa, bali ko sila po yung nagpipili. Yung carton po binibenta nila sa mga factory.
1: Mm-hmm. Tapos?
0: Ano po yun eh, bali basura po yun ng isang factory nilalabas. Mm-hmm. Tapos sila yung nagpipili, nag carton, plastic,
2: sinesegregate nila, ganyan.
0: Opo, ganun po. Sabi ko sa kanya, pinagkuha nga kita ng complete requirements para nga hindi ko naman minamaliit yung nag-iiskap kasi malaki naman ang kita nila. Kaso nga lang kasi, ang gusto ko po kasi yung linggo-linggo po siyang sasahod.
1: Linggo-linggo sasahod.
0: Mm-hmm. Opo, ganon. Kasi ganon naman po dito sa Valenzuela, marami po ditong pabrika na ganon.
2: Okay.
0: Opo, tapos po mayroong SS, pag-ibig, mga ganon po, may benefits po.
2: Hmm.
0: Kasi kompleto naman po siya.
2: Ano nangyari doon sa trabaho niya? Umalis din ba agad or nag-stay
0: hindi
2: siya doon?
0: Hindi po. Doon po siya nagtagal.
2: Okay.
0: Doon po siya nagtagal ng trabaho. Sali po parang, opo kasi po ang nagustuhan niya yata doon kasi araw-araw binibigay yung sahod.
2: Kapag
0: tas mo ng trabaho, bigay.
1: Weekly naman yung gusto mo, diba? At least mas okay to, mas mabilis to. Like everyday may sweldo siya.
2: Mm-hmm.
0: Okay naman po sana. Kaso nga lang po, yung kalahati po no, nasusugal na niya.
2: Ay, bumalik na naman sa pagsusugal.
0: Well, opo, hindi naman po nawala eh. Talagang ginagawa niya talaga yon. Yun dun po talaga kami nagkakaroon talaga ng problema. Yung pagsusugal niya na yon. Kasi nga, ang bigat.
2: Mm-hmm, yeah.
0: Kasi po, sabi ko sa kanya, kailan ka ba titigil niyan? Sabi niya, bigyan mo ako ng anak. Sabi niya ganon. Parang gusto niya, magkaanak kami para tumigil siya doon.
1: Ay!
0: Sabi ko, hindi kailangan magkaanak pa. Ako nga lang, hindi mo na mapakain eh. Magkakaanak ka pa.
2: Mm.
0: Sabi ko ganon sa kanya. Tapos po, tumagal po kasi siya dun eh. Tapos umalis po kasi kami sa tindahan na yon. Parang lumipat po kami
1: so,
0: ng apartment talaga.
1: So, give up na. Give up niya
0: opo,
1: na yung tindahan.
0: Opo, give up ko na po. Opo, kasi po nagtrabaho na din po ako eh.
1: Oo. So, ikaw yung nag-work?
0: Opo. Nagtrabaho. Habang siya nagtatrabaho, nagtatrabaho din po ako.
2: Mm-mm.
1: Hindi na tong sa buhok?
0: Opo, hindi. Minsan po, pag walang pasok, ginagawa ko pa din. Uh-oh. Ganon.
2: Mm-mm.
0: Pero po kasi to warehouse po. To warehouse po ng mga parcel.
1: Oo.
0: Tapos po, edi sabay po kami. Naging okay kami.
2: Mm-mm.
0: Okay, di. Naging okay kami. Nakalipat kami ng bahay. As in yung apartment talaga na may CR sa loob, may lababo, may ganun.
1: Ba't
0: po.
1: Ba't ano yung apartment nyo dati? Walang CR?
0: Opo, common po yung CR.
2: Okay.
0: Wala rin yes, pong lababo, pa. Ganon. Kasi po, tindahan po kasi lang talaga yon.
2: So ngayon,
0: ginawalan, nilagyan lang po namin ng tulugan namin.
2: Okay, so nakalipat na kayo ng mas
0: opo.
2: Maayos na tirahan. Tapos?
0: Opo, okay na po.
1: Mas malaki ang upa. Charot.
0: Opo, yun. Siyempre po. Tapos po, kuryente, tubig, mas malaki din.
1: Oo.
0: Okay naman po, napagtutulungan po namin dalawa yon.
1: Kasi nagbibigay din naman siya.
0: Opo, nagbibigay naman po siya. Kasi sabi ko, huwag mo nang kunin araw-araw. Kasi nga, yun nga yung nangyayari. Susugal nga niya. Ang gawin mo ako, linggo-linggo mo na lang.
2: Kunin.
0: Sabihin mo, ipunin na lang nung amo mo. Tapos, linggo-linggo ka na lang sa sahod. Para same time dalawa, magkocombine yung pera natin para makabayad tayo ng mga ano namin. Kasi, meron pa po kaming binabayaran eh. Yung Bombay po namin eh.
1: Oh, aray ko. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ang daming nangyayari.
2: Daming pagkakabayaran.
1: Oo.
2: Puro bills.
1: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ano pa kaya ang mangyayari? Feeling ko may maghihiwalay. Charot!
2: Feeling ko lalo may malulubog sa utang.
1: Oo, lalo na kapag ka single mom ka tapos yung nakuha mong panibagong lalaki, wala ka namang napapala.
2: Wow!
1: Diba?
2: Sabi nga na Heavenly sa ating Facebook Live sabi malakas ka sa lalaki, may biso, tamad, inutil. Tan GA ka dyan.
1: Aray ko. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, babalik pa kami. Ako si Papa Ace.
2: At Papa Johan.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number 1.
1: Forever.

0: Iwanan na kita! Aksayado ka! Lagi mong gusto, puro bago, bago, bago! Ayaw mo na luma!
1: Wag! Mahal na mahal kita! Magbabago na ako!
0: O tingnan mo, dyan ka na nga!

mommy na may young kids. Naranasan niyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: prizes. Birch 3 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na!
1: Papa, thank you sa pag-ayos ng laruan ko.
2: Tatay, thank you sa binigay mong baon.
3: Dad, thank you sa mga payo mo sa akin.
1: Mahal, thank you. Mwah-mwah.
0: Isang

0: Di sipon. Di siguro tumatutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Taga-san ka?
4: Taga-Malinta.
3: Taga-san ka?
4: Taga-Barangay LS.
5: Oh, Mama Bel, kumusta? Parang matamlay ka yata.
6: Inis nga ako sa self ko lately.
5: Ano yari? Feeling ko, wala kang energy. Oh guys, baka relate din kayo dito ha. Energy is important. Important din na hindi ka madaling magkasakit. Napagdaanan ko na rin yan actually.
6: Anong ginawa mo?
5: Nag-Enervon C Plus ako. Laking tulong nito sa akin lalo na't marami tayong gustong gawin sa life ano. May extra energy ka na from B vitamins. May stronger immunity ka pa from zinc at vitamin C. With proper diet and exercise. Tulong para di madalas magkasakit.
6: Gets! Para ang mga next time ko, maging totoo na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: Oh, narinig nyo na rin guys. I-share nyo na rin itong tip ko sa iba.
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Mga kabarangay, heto na muli ang pinakahihintay ninyong kwentuhan, tawanan at kiligan live ngayong Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Kita-kits sa Barangay Live Studios kasama si na Lady Gracia at siyempre ang nag-iisa at walang katulad na si Papa Dudot. May bonus pang performances mula sa ating kapuso, Nadia Zablan at Gemma Sparkle Artist na si na Lee Victor at Bond Brian. Marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo mga kabarangay. At syempre, may chance pa kayong makamit and greet ang Mr. Love Stories na si Papa Dudot. Exciting, di ba? Libre lang ito, kaya huwag palampasin. Tara na't makisaya ngayong June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 forever in partnership with Robinson's Antipolo.
4: Stronger forever!
16: Barangay LS 97.1
17: Number one.
18: Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan, almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan.
19: I-talk to Papa na.
20: Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation, if you don't like your life, then
15: 33 minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras mga kapuso. Programang Talk to Papa, ako si Papa Ace.
21: At Papa Johan.
15: And kasama pa rin natin si Ligaya, na tila di umano, isa siyang ina na merong pasaway na panganay na anak. Aray ko, ibalik natin si Ligaya. Hello Ligaya.
22: Hello po.
15: Mm-hmm. So ano nang naiisip mo na gawin? Kasi hindi naman siya nagbabago. Same lang, ulit. Kasi tumatagal yung relasyon niyo, wala namang nangyayari.
22: Opo. Ayun nga po. Ngayon naman po kasi, walay na po

0: po, ganun, kumain kaming magkasabay, tas nagkukwento siya. Okay pa po siya, nagkukwento pa nga siya, ganyan. Sabi niya sa Tarlac yung sunod naming biyahe. Sabi niya ganun, papayagan mo ba ako kasi malayo na yon. Kasi ang usually lang nila na biyahe, Kabi-Kabite lang.
1: Oo, pero sa work niya ito.
0: Opo. Yun, nagkukwento po siya about yung babiyahe daw po sila pa Tarlac. Nagkukwento siya. Tapos ako po no, nung mga panahon po na yun, may di ba nagkukwento lang po kami? Tapos bigla na lang po siyang nagalit, sinigawan na po niya ako. Bigla po talaga nanilisik yung mata niya. Tapos ang dami niya palang sama ng loob sa akin. And yung mga sama ng loob niya, nahihanga po ako, siya pa yung may sama ng loob eh. Tapos yun po, para pong ang nangyari po nung nagkapisikalan po kami. Tapos opo, tapos po kumuha po siya ng kutsilyo, sasakay niya po ako sa leeg. Tapos ang nangyari po nun, yung kapitbahay po namin tinulak yung pintuan kasi nga po humihina nga po ako ng tulong. Tapos inano po ako, kasi nung naabutan po kami ng kapitbahay namin is nakagano na po siya ng kutsilyo sa leeg ko.
1: Nakatutok.
2: Alaka.
0: Opo. Tapos po nun, sabi nga po nung kapitbahay namin, hindi naman daw po talaga siya dapat papasok sa bahay namin eh. Kasi po sanay naman po sila, araw-araw po kami nag-aaway. Sanay na po yung kapitbahay namin doon na sigawan ng sigawan, nakakabasagan na po ng gamit.
1: Pero
0: ganun.
1: Nung sumigaw ka ng tulong, doon sila pumasok.
0: Opo, doon pumasok
1: kasi
0: yung
1: iba
0: kapitbahay na. Po. Opo, kasi iba na daw po yung sigaw ko. Kaya po sinira niya po yung pintuan, imbis na palabas yung bukas, papasok. Nasira po yung pintuan namin.
1: Yun din naman yun eh. Diba minsan pag nag-aaway mga mag-asawa, huwag niyong pakailangan. Pero kapag humihingi na ng tulong, iba na talaga yun.
0: Okay. Opo, kasi iba na daw po yung sigaw ko. Parang hindi na sila napapakali.
3: Hindi na tuloy. Okay, opo. Naging ligtas ka. Anong ginawa na after?
0: Tumawag po ako sa kapatid po ng amo ko. Kasi po, kagawad po yung kapatid ng boss ko eh, nasa salon. Tapos yun po, naghingi po ako rescue sa barangay. Tapos po, yun na, nasa barangay na kami. Yung hindi pa po dumarating yung barangay, gusto niya na akong kunin dun sa kapitbahay namin. Tara na, amuin tayo, gumagawa ka ng eksena, ganun daw po, gumaganon siya. Parang binabawi niya po, kasi hawak po ko ng mga babae na kapitbahay namin. Para pong pinaikutan po nila ako, para hindi na niya ako mahawakan. Kasi pinipilit niya po akong ipasok ulit sa bahay. Kasi po pag nag-aaway po kasi kami, lagi pong hindi ako nakakalabas ng bahay kahit na pasapasa na ako.
3: Pero,
0: sabi naman po,
3: pagdating nyo na doon sa barangay, anong nangyari?
0: Opo.
3: Tinuloy nyo ba? Opo. Kinasuhan mo ba? Nakulong ba siya? Anong nangyari?
0: Hindi ko po siya kinasuhan, hindi naman din po siya nakulong. Parang inano lang po kami na hindi, ayaw, kasi po sa, tinanong po kasi ako ng barangay, niya, sasama ka pa ba? Kasi ganyan naman yung mag-aasawa eh, mag-barangayan, tapos balik ulit, gano'n, ilang araw lang daw balik. Eh kung ngayon daw, ayusin na daw, baka daw maayos na. Hindi po talaga, umiiyak po talaga.
3: Attempted murder na yun eh.
0: Opo, umiiyak na po kasi ako.

0: hindi, parang hindi siya nag-grow.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap niya, ano eh, ang hirap niya makipag, ano sa kanya, makipag-deal sa kanya. Ang hirap niyang kasama, ang bigat, napapagod din naman po ako, syempre.
2: Yes. Okay, we understand naman, lalo na kapag ganyan na yung sitwasyon, tsaka nagkasakitan kayo ng malala na pwedeng maulit pa din.
0: Mm-hmm.
2: Okay, maraming nakikinig na mga kapuso natin, mga kabarangay, may gusto ka bang itanong sa kanila?
0: Wala naman po ako, hindi naman po ako hihingi ng ano, payo. Sa akin lang po eh, ano lang po.
2: Gusto mo lang mag-share.
0: Share ko lang po yung story ko.
2: Pero syempre, alamin natin, kasi yung ibang mga yan, habang nakikinig sila, meron silang, meron kanya-kanyang insights yung mga yan. So tanongin natin sila kung anong masasabi nila dun sa story mo.
1: Mm-hmm.
2: Okay?
1: Tsaka ano, ligaya, may mga nagko-comment dito kung okay lang daw na masilayan ang iyong kagandahan.
0: Ay, Sige po.
2: Ayan na. Ipapasilip natin sa ating Facebook Live at mamaya po makikita nyo sa Facebook page ni Papa Johan.
1: Yes. PM sa akin eh. Send mo sa akin yung picture mo, okay?
0: Apo.
2: Alright. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, comment po Barangay LS971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ano pong masasabi nyo dito sa kwento ng ating bida na si Ligaya. Ako si Papa Ace.
1: At ako po si Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay Alas, narisa

0: persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap.
2: Takatawan ko, kaya ang ending ay mas humahaba pa ang recovery ko dahil sa pabalik-balik na ubo. Buti na lang, double pa ang Solmix Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmix Advance with Zinc.

0: Umuyak lahat dahil sa kabag ni baby?
1: That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Simeticone rest time to the rescue.
6: Taga san ka?
7: Taga Pateros!
6: Taga san ka?
7: Taga Barangay LS!
8: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha. Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang sa energy? Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z+. Prescribed din to ng doctor ko, and then explain niya na mas marami

0: ko tayo hanggang dulo. Kala ko di ka kagaya ng iba. Akala ko mahal mo ko. Akala ko lang pala.
1: Ito, tupapa na!

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
1: Binibilangan ba ako dito? Ayan o, pretty girl.
2: Maputi.
1: Ang puti, makinis.
2: Pink yung kanyang labi.
1: Ayan, okay na.
2: Straight na straight ang hair.
1: Alright, eto na, Barangay Alas 971 Facebook page.

0: sa pag-aayos ng buhok.
1: Oo nga, tsaka may kulay yung hair niya eh. Mm-hmm. Makikita na ba siya sa ating ano? Sa ating Facebook Live? Oo. Ayan siya, oh. Ayan, don't forget mga kapuso, mag-comment po, i-share ang ating Facebook Live, mag-react sa ating Facebook Live. Babasahin namin, nagbabasa kami ng komento katulad na lamang netong sina. Oy, maganda naman daw pala yung ating
0: Grace
1: dida.
0: Ito sabi ni Grace of Gorgeous. Sabi ni Sakbe, ganda mo girl.
1: Ganda mo girl. Mm. Ang sabi pa dito, asan, sabi ni Domsky. Ano, ayan na nga. Mag-heart ka kasi.
0: Yeah, tsaka i-share mo.
1: Kapag nag-heart ka, makikita mo ka agad. Share mo yung ano Facebook Live. Eto, si Ligaya. Hala, bigla akong lumigaya nung nakita ko siya, sabi ni Raul.
0: Ni Rafi, Papa Johan, ano po FB ni Ligaya? Single po ako.
1: Aray ka! Mind ko na, sabi ni Colette. Eto, ang ganda naman ni Ate Ligaya, sabi ni Ernesto. Mm-hmm. Sabi ni Echabe Mamaril, Gandara. Ano to? Uh-huh. Gandara mo, pero ate.
0: Gandara. Ano? Pero ano, kulang.
1: Pero what?
0: Si Prince, I regards daw. Hello!
1: Ito, akin Joel. Na lang, sabi ni Joel. Ganda naman pala eh, sabi ni Raming.
0: Ako po,
1: artistahin
0: ng
1: beauty. Totoo, may kamukha siyang artista.
0: Sino? Papaisip ako.
1: Hindi sumikat eh, nawala agad eh.
0: Parang mga isang linggo lang sa showbiz. Sarot-sarot. Pero ang ganda ng ating bida.
1: Oo, maganda.
0: No?
1: Maganda naman makinis, talaga. Tapos ang ganda ng kilay.
0: Mm, wapak
1: ganda
0: na wapak.
1: Kulay ng hair.
0: Salonista talaga.
1: Alam mong maayos.
0: Yes.
1: Diba? Anyway, basahin
0: natin.
1: Sa
0: mga natin, na mga hindi makita yung larawan ng ating bida sa ating Facebook Live, punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan. Ipinost ko rin po doon ang larawan ni Ligaya.
1: May premium picture doon.
0: Yes. Makikifollow muna. Makikifollow and then doon makikita nyo na yung larawan ni Ligaya.
1: Ayun. Ako, eto na nga po mga kapuso. Basahin na natin yung take ng ating mga bida-bida patungkol dito sa kwento nitong si Ligaya. Hmm. Ang sabi dito ni Magdalena, congrats Miss Ligaya at natauhan ka din next time na kumatok uli si

0: Stupido sa puso mo, huwag mong kalimutan yung past relationship mo. Head over heart na dapat. Ay, yeah. Tayo ng head over heart.
1: Shala naman.
0: Eto, nasabi dyan.
1: Si Karen. Kita deep... Ano, ito. Medyo maliit. Kita para di sa... Medyo... Wait lang. Iba
0: eto na lang, si Ernesta na lang. Magiging maligaya ka na kasi wala ka nang poproblemahin. Maganda yan. Kesa magtiis ka, wala ka namang mapapala dyan sa lalaki na yan. At hindi ka pa tinutulungan sa mga gastusin sa bahay. Saka may bisyo pa siya.
1: Okay. Kaya pala di ko maintindihan ibang lingwahe. Anyway, si Justin. Sa akin po, Papa Johan, share ko lang yung experience ko kasi ito. Yan sa boy, ginawa ko. Nagsumikap ako at nag-abroad almost 6 years. Kamot, hindi nagkita pagbalik.

0: Bagitin yung pangalan, pero she had a similar situation last April. And last year, second time sinaktan niya ako, malala, yung una instance, hampas lang, dapat pala iniwan ko na lang siya. Pero kasi yung sa pangalawa, ang lala, as in traumatized talaga ako, kaya dama kita ate dyan. And ingat ka dyan palagi, and sana makita mo na yung para sa'yo.
1: Ito si Teofilo, sabi niya, buenas na, sana si kuya kay ate. Kaso, may pagkasyunga lang, sinayang niya si ate. Masipag na, mabuting ina, maganda at merong future man.
0: Yes. Si Josie! Nako, Madam Ligaya, you are beautiful naman, kaya makakahanap ka pa ng totoong ligaya ng iyong buhay, tiwala ka lang. At suriin mo ng mabuti, huwag kang magmadali.
1: Naku po, ang sabi naman dito ni Nell, sabi niya, magiging pabigat lang yan sa'yo, maigi at ganyan ang naging desisyon mo, mauubos ang ganda mo dyan, sa akin ka na lang. Yung mga padalin yung ganyan talaga. Hindi mga nawawala pahiwa.
0: Nako.
1: Ano sabi dyan?
0: Iwanan mo na yan, adik yan, sabi niya.
1: Okay.
0: Si Gila.
1: Alright, maraming salamat po sa mga nag-comment.
0: Well, para sa'yo, ligaya, no? Hangad naman natin tayong lahat ay lumigaya sa ating buhay, no? Ligaya yung pangalan mo, pero naging malungkot yung buhay mo dito sa lalaking ito, no? Masyado kang pinahirapan sa taong tamad, no? Walang pangarap. Kasi kung may pangarap yan para sa inyong dalawa at para sa mga anak, no, gagawa at gagawa yan ng paraan. Hindi, yan ay magsusumikap at hindi aasa sa iba, lalo na umasa siya sa'yo. Mabuti na lang at natauhan ka na. Oo, nagkamali ka noon sa pagpili sa kanya, pero mabuti lang at natauhan ka na ngayon, no, hiniwalayan mo na siya. At sana kung halimbawa at nagungulit pa rin hanggang ngayon, huwag mo na siyang muling papasukin sa buhay mo.
1: Well, for me naman, sana next time napapasok ka ulit sa pag-ibig, alam mo na, mas maging matalino ka, mas maging mas gamitin mo yung isip mo, kasi as a single mom, kapag umasok tayo sa as a single mom, para ako talaga
0: isip ko nga eh.
1: Kapag ka pumapasok kayo sa panibagong relasyon, sana nandoon na talaga yung makukuha nyo may maayos na trabaho. O hindi man maayos sa trabaho, yung may pangarap sana. Okay, hindi na yung ganito. Kasi meron kayong mga anak eh. I mean, meron kayong dapat na inuuna. Pero syempre, dahil nga sa hindi naman natatapos, na kapag nagkaroon ka ng mga naging single mom ka na, meron ka mga anak, hindi ka na magkakaroon ng panibagong karelasyon. Syempre, darating at darating doon. Pero syempre, dapat mas matalino kayo sa pagpili. Kung wala naman kayong mapapala dun sa lalaki, wala namang maitutulong sa inyo, magiging pabigat lang sa inyo, magiging dagdag lang sa isipin nyo, kesa sa inuuna niyo yung mga anak nyo, wag na lang, diba? X na lang. Pero kung makatag

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso.

na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong

0: May problema ka ba at di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasa mo ipa, Rambo! Mga kapuso, mga kabarangay, oras na para paputukan ang mga dapat paputukan. Tanguso agad. Ano pang inihintay nyo? Doon po ako magbabasa sa Facebook page. O, sa aming Facebook Live, sa official Facebook page ng Barangay Alas 971. Nakalive po kami doon. I-comment nyo lang doon yung inyong mga parambo. Doon ako mag-read.
1: Yes. At sa mga kapuso natin, kay Papa Johan, punta kayo sa Facebook. Yung doon na lang kayo sa picture ng ating bida na si Ligaya. Doon naman ako magbabasa ng inyong mga parambo.
0: Alright. Isa lang isisigaw. Isang bansa.
1: Isang barangay.
0: Pultang ka.
1: Parambo ka.
0: Unahin natin si Eloisa. Pinaparambo ko po si Nino at si Ate Alfie na matakaw sa sopas. Nagtuturoan pa kung sinong kukuha nung nandyan na yung sopas. Nagunahan na sila kumuha. Ay! Yung sopas na merong
1: na,
0: condensed milk.
1: Yes.
0: Ay, hindi. Evaporated milk. Evap, yung nilalagay doon.
1: Malabnaw.
0: Yeah, the malabnaw. Yes. Hindi yung condensed kasi yung malapot, yeah. Diba?
1: Evap dapat.
0: Evap. Sarap. Tapos maraming gulay. And then may parang hotdog. Tapos may egg. Papi, magluto ka nga.
1: Ang bad ka muna.
0: Huwag ka na kaya magluto. Nagsopas naman ako kaninang madaling araw.
1: Ah, ganun ba? Baka maraming humingkapit bahay.
0: Pero madaming gulay, no?
1: Oo. Carrots, potato.
0: May potato ba?
1: Yes. Pwede. Depende sa'yo.
0: Oo. At saka
1: gusto ko nga may ano rin eh.
0: Ang palaya, no?
1: O, pwede.
0: Oo, lahat. Pwede yan. Sarap.
1: Gusto ko rin may ano, so, may kamatis.
0: Maraming milk.

0: bisita si Nanay Chrissy at si Reynald na palagi pong nakikinig habang nagtatrabaho.
1: Yon. Si Rochelle, pinaparambo daw ng pa-advance na rin happy birthday kay Tito daw niya sa June 21 na si Tito Luis Sadi Reyes mag-celebrate daw ng birthday. Mag-invite naman kayo. Yung makain din. Yung ganyan-ganyan lang.
0: Oo. Ang dami ko nakikita nagpo-post ng mga nakatoga sa ano. Ano bang meron ngayon?
1: Graduation.
0: Graduation ba?
1: Abot pa rin pala. Hanggang ngayon pala may gumagraduate.
0: Oo, parang may mga gumagraduate pa. Kasi nakita ko kahapon may mga nag-ano.
1: Oo, may nakita rin ako nag-graduate.
0: No? Tsaka si Angeline Quinto, di ba?
1: Oo.
0: Oo. Congratulations, ha? Sana rin maimbutahan.
1: Oo.
0: Ang sabay-sabay na natin itong mga tiyari. Si Janeline Balubal, si Rems Dison, hello daw kay Porma ng Packer ng Mandaue Foam. Si Darrell Arsenal Villarosa, pinaparamo ko po si Sis George na Makuleta sa coordinator naman. Si Ernesto Bantilan, masarap talaga kumain ng sopas.
1: Si Eric, pinaparamo daw yung pelko sa harap daw ng bahay nila, hindi maglagay ng paskil sa harap ng gate. Kung kailan bayaran ng kuryente, saka tatanong sa amin kung kailan bayaran ng kuryente. Hi. Si Dave De La Vega, pinaparamo daw yung kanyang pasahero na kahit 2 piso, ano to, inaantay pa. Ha, thanks daw.
0: Oy, si malaking bagay kasi yun.
1: Oo, kahit piso nga eh, di ba?
0: Eh, sukuli niya naman yata yun.
1: Yes, pinaghirapan niya yun. Ang tagal niya ano yun. Dugot pawis ang inano niya doon.
0: Yes.
1: Si Ernesta, si Teen, si Kat, si Geraldine, si Cian Lee, si Celeste, and JR.
0: Alright, dahil dyan isang bansa,
1: isang barangay,
0: huldang kayo,
1: rambo kayo.
2: Barangay LS 97.1
3: Stronger.
0: Mga kapuso, ito na ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Ang bihira ka, napakarami mong arte!
5: Maarte na kung maarte, pero pagod na ako, Roman! Ayoko na mag-taste na pakisamahan ka! Dahil alam ko na kapag ginawa ko yon para lang mapanatiling buo ang pamilya natin, eh ulo ko naman ang tuluyang masisira!
6: Refleksyon ng kung paano palakihin ng isang magulang ang kanilang mga anak. Kaya kapag pinalaki natin sila sa dahas at luha, asahan natin na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang pagkatao. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalalaki ng mabuti ang iyong mga anak? Pakinggan ang kwento ni Roman sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, ang pagbabago.
2: Barangay LS 97.1.
0: Ang tanong ay may magbabago kaya?
1: At handa kayang magbago?
0: Naku po mga kapuso, yun po yung ating dapat alamin sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudo. At maraming salamat po sa mga kapuso natin. Don't forget ang mga social media namin sa akin at Papa A sa LS.
1: Yes, sa akin lang po Papa Yon. At happy happy 165th birthday kay Gato Sir Rizal.
0: Yeah, post ng Barangay LS.
1: Makikishare, makikihard. Ayan, happy birthday.
0: 43 minutes after 11 on the clock yan ang ating oras. Ako si Papa A.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay LS 97.1.
0: Number 1.
1: Forever. Forever.

lahat mga kapuso. Friday ba ngayon? Oo, bilis to. Diba? Kahit ako, nagdadalawang isip eh. Friday ba ngayon? Opo, Biyernes na po ngayon mga kabarangay. At bukas po, ibig sabihin yan, tayo po ay magkikita-kita sa Robinson's Place, Antipolo, no? At tayo po dyan ay magkakaroon ng ating Barangay Live Studios na kung saan mapapanood nyo po ang live broadcast ng Barangay Love Stories. Kung paano po namin ginagawa ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa radyo, abay kayo po mismo

live. O, ayan ha. So, kayo po ay huwag absent. Tayo po ay magkakakitaan. Magpapasilip na po ako sa inyo sa mga hindi ako nasisilip. Baka hindi nyo ako nasisilipan, silipan nyo na po ako ngayong... Ano ba yung silip na yun? Ang ibig sabihin ko, tingnan nyo na po ako, no? This coming Saturday sa Robinson's Place sa Atrium, no? Ng Robinson's Antipolo. Kaya hi po sa lahat ng mga taga Robinson's Antipolo. Ayan ha, thank you very much sa inyong pag-welcome sa amin. Bukas ay makikita ko kayong lahat dyan. Siyempre, marami tayong mga surprise ang inihanda para sa kanilang lahat mga kabarangay. Pero bago yan, ano nga ba ang meron sa ating ngayong araw na ito, mga kapuso? Ang ating kwento ay galing kay Roman. Hashtag BLS ang pagbabago. Opo, hindi naman sa pinaparinggan kita pero parang para sa iyo ang kwentong ito, magbago ka na. Hindi perfectong ama ang bumubuo ng isang pamilya, kundi isang amang marunong magmahal, umunawa at maging tahanan sa oras ng kanilang pangangailangan. Oy, this coming Sunday, Father's Day na mga kabarangay. Kaya maganda magbanding nga tayo bukas sa Robinson's sa Antipolo, no? Sa Atrium, no? Para magbanding po tayo. Oy, very special po ano ang ating story ngayong araw na ito. Para po ito sa lahat ng mga tatay, papa, ama. At siguradong nako, marami kayong mapupulot na araw sa ating episode ni Roman. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, Stronger Friends.

Refleksyon na kung paano palakihin ng isang magulang ang kanilang mga anak. Kaya pag pinalaki natin sila sa dahas at luha, asahan natin na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang pagkatao. At baka dumating ang panahon na maipasa rin nila ito sa sarili nilang mga anak. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalalaki ng mabuti ang iyong mga anak? Dear Papa Dudut, isang maligaya at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na palaging nakikinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Roman, 45 anyos at taga Caloocan. Isa na akong tatay, meron kaming dalawang anak ng dati kong asawa na si Ellen, na sina Nilo at Angela. Simple lamang ang pamumuhay namin, hindi kami mayaman pero hindi naman nagugutom. Nagtatrabaho ako bilang machine operator sa isang pabrika. Kung ilalarawan ko ang aking sarili bilang isang ama, ay masasabi ko na hindi naman ako perpekto. Bagaman ginagawa ko naman ang aking tungkulin bilang tatay, alam ko na malaki ang galit at tampo sa akin ng pamilya ko. At patunay noon nang meron akong matuklasang sekreto ng aking asawa.

0: Ba ba makukuha mo, Nilo? Pwede ba huwag mo nga akong pinagloloko? Hindi naman ganito kababa yung mga grado mo dati. Anong nangyayari sa'yo? Ano yan, pumurol na yung utak mo? Bububuntong hininga ka pa dyan. Magsalita ka! Sabihin mo, bakit ganito lang yung mga grado mo?
1: Ang totoo po kasi, nahihirapan po ako na mag-concentrate sa pag-aaral lalo na ngayon na iniwan na tayo ni Mama. Wala na po nag-aasikaso sa amin ni Angela. Minsan, di na kami nakakakain sa umaga kasi wala pang lutong pagkain. Kaya...
0: Bakit, Nilo? Ha? Bakit? Ilang taon na ba kayo ng kapatid mo, ha? Mga sanggol pa ba kayo na kailangang asikasuhin ang nanay niyong iniwan na tayo at pinagpalit sa ibang lalaki?
2: Hindi naman po kasi alis si Mama kundi dahil sa inyo, eh.
0: Ano sabi mo?
2: Totoo naman po sinabi ko, ha? Kasalanan niyo kung bakit iniwan at pinagpalit tayo ni Mama.
0: Ang sabihin mo, malandi! At mapaghanap lang talaga ang nanay niyo. At mas madali sa inyo na ipasa sa akin ang sisi dahil yun ang tinanim niya sa mga utak ninyo.
2: Hindi na po kami mga bata ni Angela para maisip at maramdaman kung gaano niyo napapabayaan ang pamilya natin, pa. Alam namin na trabaho niyo mas mahalaga sa inyo.
0: Oy, pag hindi ako nagtatrabaho, anong ipapalamon ko sa inyo, Aber? Mahirap kasi sa'yo, puro kasalita, puro kasumbat, manang-mana ka sa nanay mong haliparot.
2: Huwag niyo na nga po pagsalitaan ng ganyan si Mama.
0: Sasabihin ko lahat ang gusto kong sabihin sa kanya dahil totoo naman. Ganon siyang klase ng babae. Walang hiya, walang delikadesa. Napakalandi!
3: Pa, kuya, bakit po kayo nag-aaway?
4: Angela, buti naman dumating ka na. O ikaw, nasaan na nga pala report card mo? Gusto kong makita dahil kanina pa umiinit ang ulo ko sa mga grado niyang kuya mo, eh.
3: Ano po kasi, pe?
4: Ano, nasaan na? Hindi ba ngayon din yung bigayan ng card ninyo?
3: Pa... May sasabihin po sana ako sa inyo.
4: Ano yun, anak?
3: Pa, sorry talaga. Pero, nag-drop out na po ako sa eskwelahan.
4: Anong sinabi mo? At bakit mo naman ginawa yun?
3: Puntis po kasi ako.
2: Angela, totoo ba yung sinabi mo?
3: Oo, kuya. Nabuntis ako ng boyfriend ko.
0: May boyfriend ka na pala, pero bakit ngayon ko lang nalaman, ha? Angela, napaka walang hiya mong bata ka!
5: Mapadudod sa tindi ng galit ko ay napagsalitaan ko ng masakit ang sarili kong anak. Wala kasing paglagyan ng pagkadismay.

0: AM station at Barangay LS 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
1: Barangay LS 97.1. 97.1. Barangay LS.
2: Stronger.
3: Forever.
4: Habang buhay!
1: Number 1.
4: Forever!
1: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
5: Dudut, dahil kilala ako sa pagiging estrikto, mahigpit at dominante ng aking pamilya. Pinangatawanan ko ang aking galit at pagkadismaya sa aking bunso. Tuluyan ko na siyang tinakwil at pinalayas sa pamamahay namin para maranasan niya ang kaparusahan ng ginawa niyang pagsuway. Tutol noon ang panganay kong anak, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa huli, wala

0: pamangkin ko eh, dahil sa matinding stress na pinagdaanan niya. At kahit ngayon na nandiyan na yung baby nila eh, di pa rin daw po nagbabago yung lalaki. Mas lumala pang araw po ngayon.
1: O ay, anong gusto mong gawin ko? Hindi ko naman anak yung kinakasama niya para pangaralan ko o di kaya turuan ng leksyon sa kalokohan niya.
0: Panaman eh. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun, pero sana naman umaksyon pa rin kayo kasi si Angela ang kawawa.
1: Ay nako. Kung inaasahan mo na manggagalaiti ako sa kinakasama niya at susugod ako doon para maghamon ng away, hindi ko gagawin yan, Nilo. Ginusto ng kapatid mo na makisama sa ganong klase ng lalaki nang hindi niya pa lubusang nakikilala, kaya dapat lang napagdusaan niya ang resulta ng kamalian niya.
0: Hindi niyo po ba mahal si Angela?
1: Ganito yan. Ang mga suwail na anak, walang karapatan sa pagmamahal ng mga magulang na naghirap at nagsikap gawin ang makakaya nila, mabigyan lang kayo ng magandang bukas. Yan ang eksaktong nararamdaman ko diyan sa kapatid mo.
2: Papadudod, ramdam ko ang pagkadismaya ni Nilo sa paninindigan kong wag tulungan at makialam sa sitwasyon na pinagdaraanan ni Angela. At alam niya na kapag ayaw ko ay hindi niya ako mapipilit kahit na kailan. Papadudod, simula noon ay hindi na ako nakarinig ng kahit na anong balita tungkol kay Angela, pero narinig ko naman na nag-uusap sila ni Nilo sa cellphone. Pag nangyayari yon, ang panganay ko na ang umiiwas sa akin na parabang siya mismo ay ayaw nang magkaroon ako ng katiting na ugnayan sa kapatid niya. Simula kasi ng huli naming pag-uusap na tungkol kay Angela, naramdaman ko na unti-unti na ring lumalayo ang loob sa akin ni Nilo. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang pangtaon. Nakapagtapos na sa kolehiyo ang aking panganay at nung nagtatrabaho na siya ay nagpasa siyang umalis na sa bahay namin upang bumukod. Doon ko lang mas naramdaman ang totoong pag-iisa dahil pakiramdam ko ay inabandona na ako ng sarili kong pamilya, Papa Dudut.

0: mas gugustuhin ko na lang na palaging nasa beer house dahil buti pa dun, maingay. Magulo ang mga tao at pansamantala kong nakakalimutan ang bigat ng pag-iisa ko. Kung bakit kasi, sumabay pa sa mga gastusin ko ang pagkakasakit ko nung nakaraang araw. Naganda, gipit-gipit tuloy ako. Ay, pambihirang buhay. May sakit ka na nga. Wala pang mag-aalaga sa'yo.
1: Hello, pa?
0: Hello, anak.
1: Bakit po kayo napatawag? May kailangan po ba kayo? Kung pera po, magpapadala na lang po ako.
0: Hindi naman pera ang kailangan ko eh. Ikaw, anak.
1: Ha? Anong ako? Paano ako?
0: Eh, kailan mo ba ako planong dalawin dito sa bahay natin? Ang tagal na, simula nung huling pumunta ka. Eh, hindi mo man lang ba dadalawin ang kaisa-isa mong tatay, ha?
1: Pa, busy po ako sa work eh.
0: Anong busy yung pinagsasasabi mo? Eh, nakikita ko sa social media na lumalabas ka lang naman kasama yung mga barkada mo. Nakarating na nga kayo sa malalayong lugar, tapos hindi mo pa ako mapuntahan sa bahay natin.
1: Wala naman pong rason para puntahan ko kayo ngayon, lalo na sa ugali niyong yan.
0: Anong sabi mo? Bastos ka!
1: Sorry pa,

0: sa magulang!
1: Papadudot, galit na galit ako noon sa kabastusan ng pag-uugali na pinamalas ng aking panganay. Kung pwede ko lamang siyang hugutin sa cellphone para magulpi ay ginawa ko na. Hindi ko po akalain na gano'n na lamang niya ako sagot-sagutin. Kung alam ko lang nahahantong ang lahat sa gano'ng sitwasyon, sana'y pinalayas ko na siya noon at hindi na lamang pinag-aral. Sa kabilang banda, dahil nga sa nangyari ay mas lalo kong kinaawaan ang aking sarili. At kahit na pinilit kong magpakatatag at hindi magpa-apekto, nakita ko na lamang papadudot ang sarili ko na lumuluha ng gabing yon, habang ako ay nag-iisa.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die, paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dear Papa Dudut, lagi akong nakikinig sa'yo tuwing pananghalian. Balita ko eh, pwede kitang mapanood ng live. Gustong gusto kitang makita at marinig ng personal. Sana, dito naman sa Antipolo! Ikaw! Gusto mo ba akong makita sa Antipolo? Good news mga kabarangay! Makakasama niyo ulit ako sa isang Sabadong punong-puno ng kwento, kilig at kantahan dahil narito nang muli ang Barangay Live Studios. Live na live ninyong maririnig ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at ang GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bond Bryan. At kung good vibes lang ang hanap, siguradong matutuwa kayo sa mga pag-games at sorpresa na hatid namin sa inyo. Kaya save the date na! Mga kabarangay, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Sama-sama nating damhin ang saya at kilig na handog ng Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
6: Taga saan ka?
7: Taga BGC.
6: Taga saan ka?
7: Taga Barangay LS.
5: Oras natin, kapuso, 1 minuto makalipas ang alauna.
8: This time check was brought to you by
9: Somux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
5: Papa Dudu, tiniis ko ang malamig na trato sa akin ng mga anak ko, lalong-lalo na si Nilo. Kinumbinsi ko ang aking sarili na masuwayin silang mga anak at walang utang na loob sa kanilang mga magulang. Kaya para hindi ko na sila maisip pa ay inabala ko ng husto ang aking sarili sa pagtatrabaho at pakikisama sa mga barkada ko para lamang mawala ng puwangang kalungkutan kapag umuwi ako sa bahay namin ng nag-iisa. Kung naging matigas ang puso nila sa sarili nilang ama, pues ganoon din ako sa kanila. Hindi ko kailangan ng awa at pagkalinga mula sa kanila dahil kaya kong alagaan ang aking sarili. Darating din ang araw na makakarma din sila at pagsisisihan nila ang pagiging bastos nilang mga anak. Ngunit nagkamali ako dahil ako yata ang nakatanggap ng parusa nang madisgrasya ako sa motor nang dahil sa kalasingan

0: ikaw ba yan?
1: Kuya? Kuya Roman? Diyos ko, buti naman nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo para matawag kong doktor.
0: Doktor? Bakit?
1: Kuya, nasa ospital ka. Hindi mo na ba maalala ang nangyari sa'yo kagabi?
0: Mamira ka po, may naaalala ako, magtatanong ba ako sa'yo?
1: Naaksidente ka sa motor dahil sa kalasingan. Kaya siguro wala ka na rin masyadong maalala. Pero ayan o, tignan mo nga ang sarili mo. Ang dami mong sugat sa katawan. Pati ang binti mo, oh, nabali kaya nakasimento.
0: Mukhang grabe nga nangyari sa akin.
1: Hindi lang mukha, dahil grabe talaga. Takot nga ako nung nalaman ko yung nangyari kaya napasugod agad ako rito sa ospital. Diyos ko naman, Kuya Roman. Alam mo na nga ang lasing ka na, pero naisipan mo pang magmotor? Ano, nagpapakamatay ka na ba?
0: Hindi, pero aminado akong naging mapusok ako nun. Teka, Cedes. Nasaan yung mga anak ko?
1: Ha? Huh?
0: Sina Nilo at Angela, nasaan sila? Di pa ba nila alam ang nangyari sa akin? May tumawag na ba sa kanila? Nasaan sila? Nasa bahay ba sila?
1: Kuya, ano bang pinagsasasabi mong nasa bahay niyo? Eh matagal na kayang wala sa poder mo ang mga anak mo.
0: Ha? Bakit?
1: Anong bakit? Teka nga, nagka-amnesia ka na ba? Hindi ba nga iniwan ka na nila? Minalayas mo noon sa bahay niyo si Angela matapos niyang mabuntis. Si Nilo naman eh, umalis na sa inyo pagka-graduate ng kolehiyo. Mag-isa ka na lang namumuhay ngayon, kuya.
0: Mag-isa? Mag-isa na lang ako?
1: Oo, kuya. Iniwan ka nga rin ng misis mo matapos niyang sumama sa ibang lalaki noon, di ba? Matagal-tagal ka na rin nabubuhay ng ikaw lang. Ay, hala, anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo, kuya, tatawag ako ng doktor.
0: Hindi, wag na. Hindi naman kailangan eh.
1: Eh, bakit ka kasi biglang umiiyak dyan? Nakakataranta tuloy.
0: Naisip ko lang na mag-isa na lang talaga ako. Nawala na akong pamilya na kasama. Paano kung huling sandali ko na pala to, Cetes? Paano kung hindi na ako nagising? Paano kung namatay na ako? Ibig sabihin, hindi na kami ulit magkikita ng mga anak ko. Hindi ko na sila makakausap. Hindi na ako makakahingi ng tawad sa kanila sa mga nagawa kong kasalanan.
1: Kuya Roman, huminahon ka lang muna, ha? Nasabihan ko na rin naman na ang mga anak mo tungkol sa nangyari sa'yo. Alam ko na kahit pa hindi kayo pinagkakasunduan eh, hindi ka pa rin nila matitiis. Hindi naman masasamang bata ang mga anak mo. Kaya naniniwala ko na dadalawin ka rin nila rito. At pag nangyari yun, pwede mo na silang kausapin at humingi ka sa kanila ng kapatawaran, kuya.
0: Sana nga dalawin nila ako rito, Cedes. Sabik na akong makita at makausap ang mga anak ko.
2: Papa Dudut, mabilis na lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin ako noon dinadalaw sa ospital ng aking mga anak. Sobrang lungkot ko, ngunit unti-unti ko na lamang tinanggap ang katotohanan na baka sa tindi ng galit nila sa

0: Anđelsko. Anđelsko, ovaj sam ne cavita.
1: Pa! Pa! Ay, saan ba kayo?
2: Papa! Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa sahig? Natumba ba kayo?
0: Mga anak, kayo ba talaga yan?
2: Oo, pa. Kami nga ito ni Kuya. Pasensya ka na kung ngayon lang kami pumunta, ha? Tulungan natin si Papa para makaupo sa kama.
1: Sige, Angela. Pa, kapit kayo sa balikat ko para makatayo kayo. Dahan-dahan lang po. Ayan, pa. Pumuna kayo sa kama.
0: Salamat, anak.
2: Ano po ba ang gagawin niyo sana? May kukunin po ba kayo?
0: Nauuhaw lang ako, anak. Kaya gusto ko sanang uminom ng tubig.
2: Ako na pong kukuha. Teka lang po, ha. Babalik din ako. Kuya, ikaw na munang bahala kay Papa.
1: Sige. Pa, sorry ulit, ha. Sorry kung ngayon lang kami pumunta ni Angela. Huli ko na kasi nabasa yung text ni Chasedis, eh. Dahil sa nasa isla kami nun, walang signal. Ilang araw din kami dun, kasama yung mga kaibigan ko. Si Angela naman, abala sa mga anak niya, pero aminado siya na dadalawang isip siya kung pupuntahan kayo sa ospital. Nag-aaway pa nga kami kasi sana sinantabi muna niya yung galit niya sa inyo kasi tatay pa rin naman namin kayo.
0: Ayos na yun. Sapat tapos na naman, eh. Nandito na rin ako sa bahay natin at pumunta pa rin kayo rito ng kapatid mo.
2: Pa, eto na po ang baso ng tubig. Inumin niyo na po. Dahan-dahan lang, ha, para hindi matapon.
0: Salamat, anak.
2: Pasensya na talaga kayo, pa. Kasi nagawa namin kayong tiisin. Lalo na po ako. Sobrang sakit pa rin kasi nung ginawa niyo sa aking pagpapalayas noon sa bahay natin. Pero na-realize ko na malaki rin ang naging kasalanan ko.
1: Ako rin, pa. Malaki ang kasalanan ko dahil minairal ko yung pride ko. Sinadya ko kayong kalimutan kasi para sa akin. Mas magiging malaya ako pag nawala kayo sa buhay ko. Kaya nga ginusto ko na umalis dun sa poder nyo pagka-graduate dahil akala ko magiging tahimik ang buhay ko na malayo sa inyo. Nangyari naman pero hindi ako masaya. Dahil alam ko meron pa kami nag-iisang magulang na naghihintay na uwian namin. At kayo po yun. Kaya sana patawarin nyo kami, Papa.
0: Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo, anak. Dahil ako talaga ang sumira sa pamilya natin. Kung hindi dahil sa pagiging mahigpit ko, dominante, at masakit magsalita, hindi tayo iiwan ng mama niyo. Alam ko ginawa niyo lang ang paglayo niyo sa akin dahil gusto niyo ng kapayapaan mula sa isang ama na magagalitin at hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Kaya patawarin niyo ako, mga anak. Nagsisisi na ako ng husto sa mga kasalanan ko sa inyo. Napagtanto ko na hindi ko pala kayang mabuhay ng mag-isa. Na kailangan ko pala kayo sa buhay ko.

kong maranasan na magkakasama kami. Sa kasalukuyan ay bumabawi ang mga anak ko sa akin at sa katunayan ay madalas na nila akong dalawin sa bahay namin kasama ang mga apo ko na anak ni Angela. Nakapag-asawa na pala siya ng bago magpakamagulang sa kanila. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong istasyon. Number one po kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Roman.

0: Kalamidad at ang kakayahan itong tumugon sa mga emerhensiya. Bahagi ang donasyong ito ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO na naglalayong magatid ng maagap at inklusibong tulong sa mga komunidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na sinusuportahan ng PCSO ang mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng mahalagang ayuda at sa pagpapabuti ng kapakanan at katatagan ng kanilang mga nasasakupan. PCSO, hindi umuurong sa pag tulong.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
2: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
4: I have sipon, I have body pain, pag-2, pwedeng flu!

0: AM station at Barangay LS 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
1: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS.

Forever in partnership with Robinson's Antipolo. Salamat po sa mga taga Robinson's Antipolo. Bandang huli, namayani po ang kapatawaran. At dapat po ay laging ganyan, basta pamilya, no? Nila Papa Dudut, kahit na anong sama ng magulang mo, magulang mo pa din yun. Oo, sila ikinig. Baka naman nag-iaabang lang yan si Mark ng magpapahid ng kanyang luha. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga papa. Abay, di advance, happy Father's Day po sa inyo. At ako po ang inyong Papa Dudut sa kabuuan ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Si Bell na lagi nagpapabati sa akin. Uy! Si Wengay Babina, birthday today. Ay, dapat di palampasin yan. Si Bell Adriano Resurreccion na very friendly. Maraming friendship ito. Happy, happy birthday. Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday. At saka si Direk Bea ng Barangay Love Stories. Happy, happy birthday. Ako po ang inyong Papa Dudut sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry ka, barangay! Stay.

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die, paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilang araw pa lang nagkakilala sina Anna at Joshua.
5: Payag ka bang ipakilalang girlfriend ko?
4: Hindi na nila pinakawalan ang isa't isa. Pero hahabulin agad sila ng nakaraan.
6: Dinedate ng ex ko ang kapatid ng asawa ko ngayon.
4: Ang Black Horn na aabangan gabi-gabi.
6: May asawa ka na, Phil.

Kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at

tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilhin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Club AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nag-

Parang mahigpit ang kapit mo sa akin, baby. Hindi ka na bumibitaw.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

ka pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahing papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw. WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ang grocery para sa masa.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: 울트라 HDR 탑재로 밝은 영역은 눈부시게,
1: 어두운 영역은 깊이 있게,
0: 극대화된 명암 표현으로 현실을 뛰어넘는 생동감,

0: Aray ko!
1: Mula sa punong kong bilang ng rayong nang

0: na.
1: Aray ko.
0: Pinangungunahan ni Tita Meps. Baykotche, nanas at mga barkada. Minsan kung swerte mayroong surprise guest na manghaharana. Kaya't samahan

ang sumaya. Narito na ang programa, walang kasing saya, mula sa Full FM Kimpi.

0: Samahan ni Tita Meps, Baykotche, Nanas at mga barkada. Minsan
1: ay, ay!
0: Kaya't samahan na natin.

0: pinangungunahan ni Tita Mel. May kutse na nasa mga barkada. Minsan kong swerte, mayroong surprise guest na manghaharana. Kaya samahan na natin sila.
1: Hinding-hindi boring ang masasayang ang iyong on. May awitan, batian, iyak ang tawanan na.
2: Aray ko!

0: Hiya! Hiya!
1: Minsan kong swerte yung mayroon.
0: Hiya!
1: Kaya't sama.

0: Chat kayo sa chat. Wala kong nahinig. Oo. Oh. Nag-echo na sa akin. There will be yung sound. Hello. Ayan. Okay. Wait lang. May effect natin si Kayo. Tawag dito, yaw, nainig mo na ako kung nainig mo ako sa YouTube. Reply mo ako dito sa chat, diba? Alright. So, ha? Oy. Bukas pa yung vibe na yan. Bukas pa yung vibe na yan.
1: Ayaw!
0: Ay, mamaya pa yung vibe na yun sa TV fight. Uy! Ayun, okay na. Thank you, yo. Okay. Okay na daw. Talag. Nang nito. So, hindi. Ganun nga. Noong June, May 16, dapat show ko, kaso 30 minutes lang. Nasa labas kami noon, kalalabas lang ng TV 5 Arias. Adi ako makapag-show na maayos. So, salamat sa pagsara ko sino nang dati. Kasi nasa ganda mag-meet up kami noon. After lumabas ng MVP Studios, sunod kami noon. Sayang, Terry, nakita nyo yung dapat nandito ng pagkasal sa meet up. Sorry. Nakakita. Sayang. Pwede, Terry, sumama ka na. Hindi,

0: Ayun. So, ayun na nga. Dapat May 16 show ko ng 30 May special. Kaso, hindi ako makapag-show ng maayos dahil nasa labas ako noong time na yun. Kasama sila AJ, sila Yos, TCP, Migo, LPG, sila tawag dito. Isang dami si... Mas marami sila na hindi ko nakita ko ng iba. Pati yung mga taga-TBRO, ayun. Sina Minyo... Ay, huwag na. Hindi pala dito. Huwag na, huwag na. Ayun. Kaya ako makapag-show ng May 16 na maayos. Tapos yung May 13, second episode. Biglaan naman, sabi ko, wag muna dito, Miss Mams. Hinag-langin naman ako, nasa tao dito. SM Nova ako noon. Tawag dito, habang nagsusugod, palabas na kami ng kinukulan pa, nag-lupa kami. Kailangan makapagsalita na maayos, baka si Atan may kanungan. Pero ngayon, eto na talaga. Dede-echo na to. Ano to, dede-echo na tong episode na to. From 10 to 11, episode. Ayun pa. Ano man ang inyong gigit. So, ayun na nga. Patulog ka na. O pagising unas. Bakit ako nandito? Hanggang full FF. So, ayun na nga. Dahil 2024, inaya ko ni Tevi. Ay, Estes.
1: Aray ko!
0: 10-10-4. 10-10-4, January. Nagsimula na tawag yung disyobo ko sa YouTube, sa Discord. Sa YouTube ng yung unang YouTube video, nag-sober ko, may Discord CEO sa, tawag dito, sa Discord yung link na yung community, kaya sumali ako doon. Ayun, sumali ako, at lang yung staff. So, ayun. Pero nung time na yun, unang mga awa ko doon, hindi pa ako masyadong ako yung mga, tawag dito, January 31 ako sumali, tapos

revive for 8. So, safe-safe lang ako. Tapos sa Holy Week, medyo active ako dahil nagbabantay ako ng Big Now Big and sign it off. Tapos mga 2024 on the mga second half ata yun or set almost so, mga all 2024 in the second half medyo active na ako kasi ito yung tao dito na hanap yung naka-active sa lahat. Pero hindi pa ako sumasali sa kulit ng time yun. So, noong 2025, sumali ako. Ayun, 2025, masyado na akong active. At yun yung mga first half. Ayun, mga May, mga January, medyo active pa ako noon. Nilala ko lahat sila dito. Yung mga nandito, naluloka ako sa mga messages dito. Yung mga community, grabe. Then, ngayon na nga, mga May or June, dito na ako nagsimula matinig ng full FM, mga June 2025. Ang lagi ko tinutukan kasi yung dati, ng mga 2025 is talk with Sen, tapos may mga iba ata, tawag dito, makakangkawin mong lahat tayo, ayun. Tapos mga tutukan, yun ako, na-install na akong natuwa sa full FM, na kakaiba na matugyugan, tsaka kulitan, sa isasyon yun. Kahit fan-made, nagtawag na akong natuwa. Then, one time, nag-audit last year, August, yun, naalala ko ng August, na kung, what if mag-DJ ako ng full FM sometime? Since, ano, medyo, next, audit yung expert ko pa kasi tawag dito mag-DJ sa tulad ko dahil sa mga kultuha, diktuha, etc. So, ano, eto na nga, yung dapat yung show ko, ang pangalan ko dapat, Hang Out with Mevs, or Mevs Hang Out. Wala talaga akong maisip na hindi niyo kung anong title yun. Kasi, iniisip ko, anong yung tawag dito topic, anong programming content yung gagawin ko. So, advice ako ng tawag dito. Mga Filipino at sandali lang, ako may libre to hate,

0: Ayun. So, yun. Basta nung time na yun, medyo pinakumuling DJ yung Cool FM sometimes. Pero sa ngayon, DJ pa lang akong Cool FM. At yun ako, Diyos ko, isa sa mga pinto pagkarga ko. It's a mga tutugan yung Vintage Morinis dati. Tsaka, The Jimmy Show, yung pinto pagkutin. Pero silip-silip lang yung time niya. Kasi, nung time niya yun, more on TV pa akong fan time niya. Tapos, nagpa na mga October onwards ng 2025. Ayun. More on akin lang sa Cool FM kasi wala na akong tawag dito. Wala. Ayaw ko na mag-transition. Basta yun, dito na ako nakatutok sa Cool FM na more on talk, tawaran, kulitan, hanggang ayun. Hanggang sa ngayon, last time, doon ako nabigla. Nabigla ako nung June 3. Oh, June 2? Tapos June 3. Sinangay. Ayoko nang babalik mo nang tawag dito. Ayoko nang babalik mo nang reasons. Forget na. Moving on na. So, shout out na lang sa mga DJs, kung nasa man sila ngayon, hello, and na-miss ko kayo. Again, wala akong galit, pero nanikot ako sa mga nangyayari, pero sinusuportahan ko kayo, ay sad mo kayo, naroon. Yun. At ayun na nga, noong May 16 na yun, ay nang tawag dito, mga event ata yung name o yung mga may event or may pag-design na ako mag-dating ulit pero tawag dito pang pasag-pasag-pasag nila kasi hinahanap yung tamang oras kasi sana po tawag dito mag-DJ tawag dito tamang oras, tamang tamang araw kung saan ako eh na yan, ang ginawa ko ngayon, May 16, yun naman yung gagawin ko is more on gala muna nasa labas ako. Like, na mag-meet up ng May 16, tapos yun, ngayon, yung ganito nga ako na to, pero naanap ko yung tanong Facebook ko ngayon, sana ako pwede abil mag-BJ o mag-board ngayon dito. Pero sa ngayon, hindi pa ako gaya maikong paano ako mag-BJ ngayon. Pero sa ngayon, sasanahin ko natin. Tawag dito. Uy! Ano ka ba?
1: Aray ko!

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

0: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Ruto 設定完了. 戦艦降下します. 小さかに接近中! モンスターです!
4: 汚染度が高すぎません!
3: ダメ!
5: ハーストは死んだ! 早く彼らの緊急機関を!
6: これは想定外ですね。
3: 刻まれる準備さて手やろう凝固散りなさいカオスゼロナイトメアすべてのカオスをゼロに
7: Introducing

0: 2028.
1: Welcome back to Peter News Magazine. Yung bato na naman, yung tinumutin ko yun. Matanggal nga, please. Ano ka na ako? Ayaw ka nang pagkita ko.
0: So, ayun.
2: Mula sa Cool FM
0: Kimpina. Alright. Kasi may nabasa ako, wait lang.
2: Kung mundo'y inaabangan, nakaka-addict, nakakatuwa.
0: Dapat, sa episode natin ngayon, may bago tayong segment, which is, tawag dito na yan, yung, ito balik ko ito nga yun. Yung titik man o sasakyan, yung request ni Yo. Na? Ito yung dapat na tawag dito, babayuhin or aapakan ni MS Iras anniversary special niya. Pero sa ngayon, reserve muna natin para maipon natin kasi dahil may style topic for today, which is nakagulat. Oy po, nakagulat. The return of the comeback, which is hindi Emi. Emi, may tanong ako sa'yo. Kung nakikinig ka man ngayon, mag-open mic ka na. Debbie. Ana Ramsey, babayuhin o tatapakan? Ay. Hindi, look. So, alam mo na yan. Kasi, ito tayo isang topic na, wow, sabi ni Tora, babayuhin all night. No. No. Ay, ay, wow. Sabi niya, oh, ito na, nakita ko na. Naka-topper pa, oh. Babayuhin.
1: Ay, ay,
0: maraming sabi. Ang daya, buti, hindi ko na-screenshot.
1: Ay, ay.
0: Ito pa. Teaser pa. Pa-teaser pa nang kasi wala pa. Wait. Ilumin sa akin. Sandali. Ano to? Walang TV pa yun. Ay. Hindi. Okay. So, yun. Yung tawag dito yung segment natin. Ay, wait. Sorry. Tinawag tuloy ako ni mama ko. So, ayun. Yung segment natin na titik mo, ano. Ba? Ang baduy. Ang di ko pa ready. Hindi. Ayun. Ang hiyak na. Fair wait. Ready,

0: tinga ng mga
1: so, ayun. I-message ko na lang. So, yun na nga. Yung segment lagi sa kami muna for reservation dahil, wait,

0: Ang hiyam talaga pag may gagawin.
1: Ay,
0: Kaya dapat ang tawag dito. Nakahanap ko pa tama yung trip ko na ako. Eh. So, yun na nga. Yung bago segment ng ito. Ay, ito pa ito. Yung tawag dito.
2: And
0: therapy
2: na.
0: Opo, kasi na. Ay, biskuit. Ewan, siyong tagdaling ka habang... Yun. Dapat yung tindahan na yung background natin, tindahan ay. So, yun na na. Yung segment natin, sa alam mo na yun, kasi ito yung babalita natin for isa sa mga topic natin for today ay ang pagbabalik ng kapatid at kapamilya. Oh, yes! Dahil simula ngayon Lunes, in-announce ito kakapa sa TV. Una ito in-announce sa TV Patrol at sumunod naman yung frontline. So, ganito. Kahapon, in-announce ito ni Coco Martin. Live na live sa TV Patrol. Yun. Sa TV Patrol, sa live interview na mapaparoon na ang sigaw sa TV 5. Yes. Hindi lang yan. Sumunod naman yung announcement ang TV 5. Hindi lang sigaw. Ito pa ang biggest collaboration. Wow! Yan! Tindahan!
1: Ayan!
0: So, sumulat naman ang announcement ng TV5. Wala. Nauna ko na-discover sa pahayag ni MJ Mercury. Ito, isasend ko yung tawag dito, yung announcement sa side chat. At yung announcement na to ay pa kay Terry Estrada na mahilig kay ano. Yung background tatanggal. So, ayun na nga. Ito yung isang pahayag ng TV5 na mapapal, hindi lang ko tawag dito si Gabo ang mapapalol, pati face-to-face across ABS-CBN platforms. So, ayan. Masaya natin payag. Coco Martin, magbabalik TV5. Face-to-face ko yung Sanchez pasok sa kapamilya. Wala na makakapigil. Sandali. Ano po yun? Pagdiligpit ako! Wait lang! So, ayun. Ito yung wala sa post ni MJ McCoy. Uno itong pinost ni MJ McCoy. So, Coco Martin, magbabalik sa TV5. Face-to-face ni Kuya Sanchez, pasok na sa kapamilya. Wala na makakapigil sa pagbabalik ni Coco Martin sa Kapatid Network sa pagpasok ni Coco Martin sa Gabon na yung June 22, 8 p.m. At hindi magpapatalong matikang broadcasting na si Kuya Sanchez Rojas na... Dahil simula June 29, weekdays, 11 a.m, mapapalad na rin ang face-to-face with Carla Estrada Este at Corinne sa iba't ibang
1: battle ng
0: na hindi ito paborito ni Terry. Ay, joke. Ang sigurado ay mas maraming Pilipino ang makapanood na makabuluhan at training ng mga palabas ang rason kung bakit muli nag-study pwersa ang TV5 at ABS-CBN. Ayon kay TV5 President and Chief Executive Officer Dino Sabalero, ang pinakamalaga ay ang mas mapagsilbihan ang mga Pilipino. This initiative provides Filipinos both kapatid and kapamilya with more factors to enjoy quality stories and experiences, sabi ni Guido. Sa pagdating ni Coco Martin Singapore sa TV5 at sa paglawak ng mission face-to-face with Ate Colleen, mas maraming Pilipino... Dapat sa isang perfume ko, sandali. Mas maraming Pilipino ka magpag-enjoy sa mga programang magbibigay aliw at inspirasyon. Sa patuloy na pagbabago, ng major industry sa Pilipinas na nanatili makasangga ang dalawang kompetisyon. Sandali lang.

0: Okay, correct. Sa patuloy ng pagbabago ng living PSP sa Pilipinas, na natin makasanggada ng organisasyon sa pinakamahalagang layunin, ang pagpapatibay ng makapulahang koneksyon sa mga mananood sa pamamagitan ng mga kwento, magbibigay inspirasyon, magbibigay aliw, at nag-uunay sa mga Pilipino. Yan po ang pahayag ng PBPies. Yes. Ay. Ano to? Nag-inyo ko? Hello? Hello.
1: Hello. Owner ng namin.
0: Ah, nanginig. Okay, thank you. Nag-ibat ako ng earphone ni... Oh, sorry. So, yun. Ang nanginig nyo, hindi lang sigap. Mapapalood ng TV Pines sigap po. And... mapapanamit ang face-to-face with Ate Corinne. Yes, bagong anyo to. Hindi ito kay Carlos Estrada na papito doon dito MVP. Napubatuhan! Umahan! Ay, sigabuan sa lahat. Ay, wow!
2: Ay,
0: Ay, ano yan? So, yun. Ay, sinabi ko yung face-to-face sa Lapan, simula June 29, ay airin na sa ABS-CBN platform sa Kapamilya Channel, ABS-CBN sa OLTV2, ABC, at TVB, nagpapakita ng vibe. Buhayin mo pa. Waiting ko, Kapamilya Channel, ABC, so, okay. Rating ko, mapapalad na face-to-face sa Lapan, hindi lang sa TV Pie at sa Kapatid Light Scene. Mapapalad na rin sa ABC, Kapamilya Channel, ABC din sa All TV 2, at yun. Spoiler pa more. Yun. Pero, hindi lang yan ang tawag dito. Na partnership na mapapanood, may pagpami pa yung darating sa mga susunod na mga buwan. Ewan ko kung ano, basta tahimik na lang ako. So, simula ngayon Monday, syempre, ang sigabo is 8 p.m. simula ngayon Lunes. Susunod nito ng, pero wait lang, kasi may nabas, may nasagap ako na 1 hour 15 minutes special to, kasi yung blood versus shooting na sinin ko sa chat one ay 9:15 muna temporary after yung Sigibo premiere. So baka 10 p.m. yung the alibi for Monday. Pero by Monday, or by Tuesday, back to regular programming na. So mga 8, Sigibo, the alibi, ay blood versus shooting na is 8:45, then yung the alibi 9:34 ABS platforms. So sa TVPay naman, sa TVPay naman, so ayun, 8 p.m. sigabo, susunod nila ng A Secret in Frog at My Best Friend Emma ng nakakasunod ng tawag dito, Secret in Frog at 9:30 p.m. So ganun din sa TVH, 8 p.m. is Sigabo, A Secret in Cubao with MSA and Peregrine at then, oh, tsaka tawag dito. Opo, wait lang. Gilipit na ako. Tsaka tawag dito. My best friend is now my birthday. At syempre, listening to may sinabi si, oy, abangan din bukas sa TVH, finale episode na ng Time to Twice, 11:30 p.m. after by nights. Papakita natin sa side chat, please pakita natin. Yeah, no way pa na. Ayan, so, simula yun ay finale episode, iiyak na daw si KJ. Time to Twice is now 11:30 p.m. Finale ko yun sa TVH. captain ng bahay na sa tilut ko kani Terry at yun. X daw. Di ako niniwala. Eh, di ba? So, ayun. So, ayun nga. Pitching up. Basta, tawag dito. Magsasunod press ulit ang ABS at TV5 sa panibagong air na ito. Oh. Sa, sana tuloy-tuloy na to. Ano? Di na rin natitikman ang sasakit. Oo, kasi next episode pa yan. No, yo, hindi pa yan. Next episode pa yan. Hindi pa.
2: Oh, yeah. So,
0: balik tayo. So, ayun nga, sana sa bagong partnership era na ito ng TV by the ABS, tuloy-tuloy na ito. Looking forward sa mga bagpabago na darating ng ABS at TV5. Debbie, kabahan ka na ay. Dedo.
2: Oh, yeah.
0: Basta. Looking. Ayoko sabihin pero, mami, pagbabago. Lalo na pagbabago ni Debbie na malood ng bag.
2: Oh, yeah.
0: Basta yun. So, abangan si Gabo next Monday na 8 p.m. sa Kapamilya Channel, ABC, Kapamilya On The Night, ABS-CBN sa All TV 2, at syempre sa TV5. In the Fan Video Universe,

0: Oya!
1: So, natin ni Universe mapapalagayin sa TVH. Yes. Siyempre sa Cool, sana sa Cool TV. Ay, joke. De, sa Cool TVH lang. Sa SPH, mapapalagayin nakita ko. And... tawag dito, YTV, alam ko, ini-air din to eh, or, well, basta, abang, yun, sige po, abangan ko yan. So, now, it's now 10:49, magsasado muna ako na tindahan, magbamalik muna dito, Max Magazine, kung palibos na yun lang paalala.

0: Enhance your beauty with Roseanne Beauty.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Grape Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
4: Hey Joe!

0: Yes.
1: Pinangungunahan ni Tita Mel.
0: Ano to?
1: May kotse na nasa tiyan.
0: Minsan, next episode, pakita ko ba ng Pain by Nice habang umiiyak na ito.
1: Kaya't samahan na natin sila.
0: Oh my God, ano man ang
1: inyong ginagawa. Pero, patulog ka na.
0: MSK got the sponge of the round. Ano ba yan? So ayun na nga, pagbilisan lang tayo. Sponsored by MSA Katasak. Uwis ko na yung MSA. So gaya yung sinabi ko,
2: Tita Meps Magazine.
0: Namin ko na lang news sa Kool FM. So ngayon, looking forward sa bagong air na ito.

0: bukas, o mamaya, rather, 12:30 ng umaga, may bagong anime na aabangan, which is Sentence to Be a Heroes. Bukas na po. O mamaya na yung 12:30 AM with 1 hour special this week. Pagkatapos niya ng, sandali, ng Kaiju number 8. At bago ang cash up ng Vibe Nice na kinutupan ni Terebi Estrada na panini kay Anna. Joke. Ito, alin mo na yung sa akin. Yo. Sabi naman sa akin ni Yo. Tita Chupeta, Tita Kwan. Kusa sa niya. Yo. Pang next episode na yan, ready ko muli sa hili ko. Pero yung alt ni Tita Chupeta, titik pa. Ay. Joke. Sorry. Ayan na. Nainginig ka na. Anyway, quick mo na yun. So, ayun. Kaya sabi ko, Kaiju number 8 will be night after the sign of the full FM. Pero tuloy tinig yung TV 24/7. Yes. 12 midnight, then susundan ito ng bagong anime na Sentence to Be a Hero, 12:30 AM. Nasusunod ng Vibe Nice, and 2 AM. Not sure kung yung idea kung ano ipapalabas. So, bukas, tuloy pa ang K-pop thing, TCT.
1: Ayaw!
0: Ayan na po naman na sa TGO and radio. So, 2:30 po yan ng tapon. Yes. Wow. Ayan! Natin ito. Tumilis na ito. And yung 4:30, alam po, the best of full FM shows to. Yung mga first era ng full FM. Yes, 4:30 to 6:30. Tama to na, Derby, no? Yung replay ng Cool FM, yung nag-dress up Cool FM show, still 36:30. Oh, yun. Then, 6:30, 4:36:50, rather. Then, Vibe, yes. Vibe, dive, the live po yan. Tunoy-tunoy na yung dive. Simula ngayon sa Labo. Sign up. Ayan, naiulit natin sa baka.
1: Ayan!
0: Tinutukan na. Tutukan pa. Yun. Bukas, Papa's Vibe. Siyempre, special kiss sa Vibe ay walang, special kiss sa Vibe bukas ay si Sponge Cola at Agot Isidor. OG. Yun pa lang na-post. Pero medyo may nabasa ko sa Meet Insider. Kasama din sa Vibe line-up. Sandali, hapang mag-loading pa. Masa ko muna nung tama ko dito, wait. Saan na ba yun? Overtime tayo na 5 minutes, okay lang ba? Yo, kahit 5 minutes ang death. Hindi na. So, bibisan ko na lang ito. So, ayun. 5 nights. Ayun. Combined, I'm up for to wide. Bukas, I... Ano yun? Nasa background. Ay. Ay, andito pala si TCP na may sined na pick na big group na may pangalan na Kevin. Basta lang. So, ulitin ko, Vibe, ang mga line up for today bukas ay sila Monica, Bianca, and Willie Boy. Then, Sponge Cola bukas, tapos Agresida at sino ang nasa top sa main bite at sa uprising. Bukas yan, 6:15 hanggang 8. Bakit may nag-heart daw? Wow. Nag-heart, grabe ka, Terebi. Kung ano-ano na lang. Then, bukas, i-sexpress mo na lang yung talingan ng 30 minutes. Then, bukas, 8 6:30 PM, my special kaibigan edition ng Isa Pang Isawa. Yes. Bukas at 8:30, mas maaga mo na mapapakinoon at mapapakinggan. Or baka hindi talaga temporary. Hindi yung permanent time slot niya bukas 8:30 to 10 PM. Special kaibigan. So, ikaw listen ko kung sino yung mga e-ere. So, bukas yan. And, TCP, may TDS ka ba bukas? The TV show? Permanent? Ay, hindi permanent. Ah, hindi ba? Kala ko permanent yung TV. Oh, sorry. Ah, okay. Di ba permanent tayo? Ah, special talaga. Okay, okay. Oh, sorry na! Kala ko permanent na temporary lang pala. So, yun, bukas. Basta kong usawa 8:30 PM. At, ewan ko kung may show pa ng tawag dito. Si TCP, basta gabi yung show, 10 PM. Yun. Kakamidi mo kasi eh, kumakamidi ka ay sabi ni TCP. Kumakamidi. Ano kumakamidi? Kumakamila.
1: Aray ko.
0: Ano? Kumakamidi eh, di ba? Kumakamila. Sabi ni Inji, kumakamidi daw. Kumakamila, di mo lang narinig maayos. So, ewan ko kung may laging may show bukas ng 10 p.m.

lang sa Pulley Network is cool. Ayun. Pati sa Cool TV, abangan ninyo sa mga susunod ng araw. So, oy, ano to? Ano to piliin nyo? Uy. Ayun na nga.

0: Ito hindi lang sa school. So, yun nga, speaking of, yun, susunod na, sino, school, susunod na ang school, babayuhin na ni MSA buong oras hanggang mag-sign
1: Aray
0: in.
1: ko!
0: Next, so, ang gagawin ko na siguro by outing, next episode outing sa LTD Fridays or ano lang yung araw gusto ko. Eh, so abangan nga na. Wait.
2: May walang kasing saya mula sa Cool FM Kimpilan ng Rajong ng Mu.
0: So, ayun. Susunod na ang disco nga sa masing pagpunto. Babayuhin na ni MSA sa disco yung susunod na masing. Ako si Nels, ay isa sa kung Temeska, masing, at ito'y nakatutok sa isa siya yung number one sa Mega Manila. Ang iyong pintilan, ang inyong pangalan, ito ang Cool FM. Good night! Bayuhin niya na! Go!
2: Sila, ano man ang itong ginagawa, patulog ka na, o pagising.

0: Mababa Yuka kay DJ Anaray Remix.
1: Calma.
2: No.